0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga
2: butika. Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
3: Pinakabarato nga dito.
4: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan. Data deal, isaw lang, local data. Shopee na gigya.
5: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade, permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: MITC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o MITC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa MITC kay epektibo jud kaayo.
6: MITC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o span.

0: drill para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Puro Belos Pueblos.
3: Alas 8:14 na mga sukinting paminaw. Balik yapon sa itong kapag panag-uban-uban. Kinig yapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Gadit Ribayo, Kabusaw.
4: Si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay ka DTX 500, DTX Coffee Mix, DTX Ribayo, Sport Biotics, Deep Alubos. Si Kuan ba o Leonel Bintulan, it's a be proud, you are a teacher, your husband depends on you. O dili ni si dele Manager na, Bernie. Dele na. Wala ni ka depend sa iyang teacher wife.
3: Sauna. Ha? Sauna.
4: Ah, sauna.
3: Mauna kasagaran kay, di mo ni kalimod, ang daghan may na ilhan ako sa panahon sa ako ang elementary o high school days.
4: Oo.
3: Ang ilang bana mo ibilin sa balay.
4: Mo ibilin sa balay. Basta teacher
3: ang asawa. Basta teacher ang asawa. Kay mag-drive naman pag 30 ka din taon. Sagaran. Ano niya ang uban?
4: Mo'y ang anak mo. Importante mo. Nga nagay mo bantay sa bata.
3: Nay mo bantay.
4: Either sa kuan. Kung kinsay mas maayo og income, mo'y dapat ang mutrabaho.
3: Ano niya? Habal-habal po, di mo na, malimod. Kuan mo na, realidad mo na, nga ang ubang mga teacher na minyo habal-habal. Huwag po yuta. Doon na may uban, habal-habal, pero yutaan, labi na sa bukid.
4: Nako, ikailan ko sa mga. Balabal na siya, pero dapat katuban. Karoon na, yung mga sakyanan.
3: Oo, ka na.
4: Teacher yung asawa.
3: Muna, niya, pagkahuman, kanang, huwag yun ba? Ang buti pasabot niya na, kanang your husband depends on you, katong why klarong income nga bana which is tinuod na saon ang panahon pero karon ang mga husband mga bana ang mga teacher ang mga teacher magaling ni undang ron kay ilang mga bana ko ana to ano sa abroad
4: siman manginana
3: siman mo na kasagaran
4: pero dili siman luloko
3: dili kapan ni ma'am Pami ni undang jud si ma'am Sandra di ko makalimot ni ma'am Sandra katubi ang sakyanan may among gigamit sa wedding. Yang auto ni undang kay yang bana sa Sir Jimmy kapitan
4: sa barko.
3: Pati na ko kay balay. Unya saon man yang mga anak ka naman mati.
4: Kanang mga barangay kapitan ba nya musakay sa barko.
3: Kapitan
4: yung ginauganay sila og kapitan. Maglibog na wa kinsa man yung kapitan ni dire?
3: Ang kuan.
4: Kanang eh kap. Ito man puy kapitan.
3: Kap.
4: Puro man kap. Kinsa may mo drive ana gyud?
3: Ang kapitan sa barko.
4: Dili sa barangay.
3: Dili sa barangay. Kay ang iyang driver na sekretary raman.
4: Uy! Naarabay na minaw nga kapitan.
3: Nga?
4: Nga na'y sekretary.
3: Alam na, mention na rin. Kinsa na, nga sekretary. Kinsa po na nga kapitan. Asa po na nga barangay. Pero ano kasagaran? Mag-abot, mag-iun
4: si
3: na kapitan o sekretary?
4: Si Dundon gabot pa ng kilay, ane. Marag naglibog siya sa iyahang kwan.
3: Bayronan?
4: Bayronan.
3: Nadagan kayo? Nganong kanang kasagaran ang maisyo, kapitan man og sekretary, nganong di man ang kapitan og treasurer?
4: Treasurer. Kaya ang masigig koyog, ang kapitan man og sekretary. Ang treasurer, kung ano man, pangwartar man niya, pangwildor man na.
3: Ang dito sa mo, kay kapitan lagi og sa kanang BWH?
4: BHW.
3: BHW.
4: Og napod siya, BHW nga kuan. Kanang naibgan.
3: Ano di man na malikayan ka na barangay? Anong naman yun na?
4: Nanang isyo. Kana may dagang marites.
3: Pero di na tinood.
4: Ha?
3: Di na tinood.
4: Eh, wala ta.
3: Kahibala. Nanong sa mga school, sa mga school, napoy principal, napoy teacher.
4: Principal teacher relationship.
3: Napoy teacher teacher. Yan napoy student teacher.
4: Ako na may mas worst ang student teacher.
3: Hey, pag-usap mo ay.
4: Atong isikutan doon ang academic freedom, ang freedom of education.
3: Kana. Pero sa dili pa...
4: Mirna Teves, morning, sir. God bless you always. Lamat, ha?
3: Anya, mapalit ato mga product sa pulang tubig sa J&J Pharmacy.
4: J&J Pharmacy.
3: Diya sa Sibulan, sa Butika 4. C&A Pharmacy. Merle's Drugstore. Diya sa Ahong, St. Roque Pharmacy.
4: St. Roque Pharmacy.
3: Sa San Jose, Butika di San Jose.
4: Oh, sa Amlan?
3: Butika di Amlan.
4: Butika di San Roque.
3: Butika di San Andres.
4: Ah, San Andres di ay.
3: Okay! Alas 8:18 na. Beh, sa mene, atong sumpay ni!
4: Sumpay ni atong
3: sa kang Claire. Ngang yang utok, nasa yang bugan, gibutang.
4: Yang utok, nasa yang lubot.
3: Nasa yang lubot. Nasa yang lapalapak. Claire! Pero naman ni si Claire, makadungog ni sa itong komentaryo, bisa pa i-translate ni, may yung anong nasa. Kay Bernie niyo, Ronel, o Bernie.
4: Kay Bernie niyo.
3: Pero file lang tag kaso.
4: Ha? Mo siya na lang mo file og kaso? Basi kuha ganil yung nakasulag appear sa korte na ganyang abogaduhan na? Wala naman na.
3: Sikat kahit ta, file lang tag kaso. Kaya ikaw na may abogado na to.
4: Oh, ako na may abogado. Bahala, etong ipalive ng hearing sa kwan.
3: Palive?
4: Sa K-5?
3: Sa impeachment?
4: Ah, murag impeachment.
3: Oh, ngigo. Aniya, di naging magamit ang akong in-English yun.
4: Oh, di ha. Kaya kata akong diskarte ni mo nga pirming daog ang kaso, di ha na magamit na to. To.
3: Asa to?
4: Ito imong gi-share ni Attorney March o ni Attorney Geng, Attorney Dayan.
3: Oh, nga no, kalito?
4: Sige, nalimot na dahil ka?
3: Nalimot ko, kay kadimdi magutugod. Gikan sa Sibulan, kang mating. Ang sabi dito akong gingon nga?
4: Sige daog yun.
3: Kay?
4: Di, ma-appeal. Di, sige daog.
3: Kadumdum ka?
4: Kay isitol naman ni mo, sige.
3: Sitol?
4: Ay, imo mo kuno isitol. So, bayaran ni mo tong pikas, bayaran ni mo tong judge. Ah. Ingo man ka.
3: Uloy! Pakam lang ka. Oh, kung ingon nga ko, ano? Sitol rapi lagi sa istorya. Why?
4: Ah, wala dito?
3: Why labot ng mali?
4: Ah, so wala tutungod na to sa nainom ni mo.
3: Uloy! Uloy! Taka po mo. Inyo po na po na po na po. Ning kamot magalit nga masitol na. Niya pagkaman, mayroon na po ka, bayaran ang judge. Sa pagtuon mo, mga judge, bayaranan? Bayaran?
4: Really? Sa istorya rin to sa mga hubog. Sa istorya rin sa mga hubog.
3: Uloy! Basta wako niya na.
4: Ay, wala ka.
3: Categorically, vehemently deny.
4: Wow. Specific denial, ha?
3: Oh. O problema, tabangan ko ining duha ka mga babaeng abogada na makihagid ko. Sama magod na, Sir Bernicon. Mamun niya mag-ingon. Dito. Sige.
4: Ato sa pasalan si James Ban.
3: Ah, sige, si James, ha? Sige.
4: Natad sa agrikultura sa lungsod sa Valencia. Gipalig-on. Kompletong detalye ka K5 James Bandukilio, K5.
1: K5 News FM Live Report.
5: Lokal na gobyerno sa Valencia, nga gipangulohan ni Municipal Mayor Edgar Tevez Jr., miabi-abi kang Mr. Rolando Alica, Agriculturist Wanda, og ni Mr. Christian De La Torre, Agriculturist Wanda, gikan sa Department of Agriculture Negros Island Region, alang sa usa ka courtesy meeting ga. Ang maong courtesy meeting nagsilbing oportunidad aron mapalig-on na ang koordinasyon o kolaborasyon na tali sa Department of Agriculture o sa LGU Valencia alang sa pagpalambo sa mga programa o serbisyo sa agrikultura alang sa mga lokal nga mag-uumak. Pinagi sa palayon nga panag-uban o panaghiusa, gipareyag sa duha ka partido ang ilang pasalig sa pagsuporta sa malugtarong kalamuan na sa agrikultura o ingunman sa pagpalambo sa mga panginabuyan o kaayuhan na sa komunidad sa mga mag-uuma sa lungsod. Gisaad usab ni Valencia Municipal Mayor Edgar Tavas Jr. nga siya maning kamot o palambuon pa ang natad sa agrikultura sa Valencia alang sa pagtabang usab sa lokal nga mag-uuma o mag-mintinar sa pagkaon sa tibuok nga lungsod. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki5 James Ditri Payo Barukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: News FM Live Report.
3: Alas 8:22.
4: Salamat, Rich Boy. Academic freedom.
3: Academic freedom. Freedom og?
4: Og freedom of education.
3: Okay, kung freedom of academic. Academic freedom og freedom of education. Doon na siya kailainan?
4: Na siya kailainan.
3: Saman.
4: Ang freedom of education, katungod sa mga ginikanan,
3: eskulahon.
4: Nga pa-eskulahon, og mupili sila, asa nila pa-eskulahon ilang mga bata.
3: Freedom of education.
4: Yes. Sa academic freedom, katungod sa eskwelahan og sa maestra, unsay style sa ilang pagtudlo.
3: Academic freedom.
4: Yes. Mauna siya'y kalahian. Now, So, naay katong giingon ni Claire, ni Auntie Claire, no? Auntie Claire. Kabayan anang ginatawag nga moralidad, mga unsa na nga ang mga teacher, bla bla bla. Kung naa manggaling na siya ga-exist. So naa na siya sa freedom of education sa mga ginikanan. Nga edi ko pa eskwela din na sa akong bata kay na, inaana man din ang mga teacher din na.
3: Mm.
4: Oh. O niya, katupong kabahin sa giisgot niya nga morality, na ubos ang morality sa mga bata tungod ana. Actually, mo na siya definition sa child abuse.
3: Mm.
4: Kung tinood, mga linang iyang gingon, ha? Mo na siya definition sa child abuse.
3: So, possibly, ang mapailag kaso mga teachers.
4: Mga teachers, so dapat kung ga-exist di ay nasa iyan, gifailan na nilang kaso child abuse o administrative. Oh. Ang teacher nga gahimo at to. Kapag ito siya definition. Nga naghimo nimo ang usa ka act nga magpaubos sa dignidad o morality o pagkatao sa usa ka bata. So, kay gihimo din na sa mga teacher, child abuse na at declare kinsa may gihimo ana, ikihan ninyo. Dili kay mo yaw-yaw ra kada gingon ana nga kuan nga kamo mangunta na sa executive under man ninyo ng education nga no mga wala man may gihimong lakang anay kay karon, ambis kay karon na anay nahitabo. Gingon ana, ng mga report nga tungod kuno sa gihimo sa teacher mutong nahimo sa bata. Ah, wa man mo gyapoy action nganong karon pa man mo mantingog.
3: Kanang pagbuli sa mga teachers.
4: Oh.
3: Buli kuno mga teacher.
4: Buli mga gibuli. Teacher.
3: Kay naman toy gi sa to ang bata ba ni sulat ato before siya namatay?
4: Before siya namatay?
3: Nga gibuli kuno siya.
4: Hmm? Oo, di og gibuli at least na sa school.
3: Oo.
4: Oh. Ah.
3: So snapoy guidance unta to katong dito ba luoya po doy?
4: Ang guidance?
3: Oh, dito sa Capitol University sa Kaganiuro.
4: Oo.
3: Ligsan og trailer.
4: Amo ba?
3: Bata pa kayo.
4: Guidance counselor?
3: Oo. Mao tatoy mo guide.
4: Wala, sa mga wala siya ka-guide.
3: Oh, yun kay... Basig paglabang niya ba? Wa, siya nakita sa driver sa trailer kay taas ba yan na?
4: Oo.
3: Matay po doon.
4: Diligid mo ang mensa, eh.
3: So, mao pa'y imbis kayo mo guide mo pa'y nangawa.
4: Pero una sa'yo akong gingon. So, kanang imo ha, out of order yun ng anti-clear nga statement yun, para nako. Out of order yun ha. Ha? Ah. Dili ko na ang yung istorya sa usa ka officials gobyerno. Mag-istorya ka na, under pagyud ninyo ng Department of Education, so ito pa, imong buti pasabot, si Secretary Sani Angara, wa'y gihimo.
3: Correct.
4: Ha? Wa'y siya gihimo. Kaya ga-exist man di ay na, ng mga teacher nga uban, mo pa'y gatudlo nga mawalang morality sa mga bata, sa to pa ang sekretary, why gihimo? O sa man ay gihimo ni sekretary ang garang nga gasuri-suri sa mga eskwilahan? Papugi na na?
3: Ang pasabot siguro ni Claire ba? Tungod kay ang iya laging utok, basig wa tumipansyon sa ilang iyang ulo, dito tumipansyon sa iyang kigol. O dili baka dito sa iyang lapalapa, ang iyang pasabot siguro, nga doon ay ubang mga teacher nga dili maayong ehemplo. Kay instead labi na kining social media na turon nga ang uban pod nga mga bata tinuod man pod na gigamit nila nga props para sa ilang content hinana ba para sa tong kuano katong pandemic ako dito to gitug-an nga tukang
4: kuano pero para nako ha og naay violation dapat
3: correct
4: address ninyo
3: correct correct
4: kabalo man di imo nga violation pakitan man na sige sa Facebook di man pod na i-allow ni Mita og dili na siya allowed di ba. Pero kamo kay nakita.
3: Naman na ibuot Smita.
4: Smita?
3: Kita ramay initan perme.
4: Magpakita lagi tag bata diya nga
3: video lagi. Matik na yun.
4: Matik mo na yun. Suspended ang pilang adlaw.
3: Pero sila ka na mga private, ka na mga content creator. Di man maunsa.
4: Mili maunsa?
3: Bura sig, nakakwarta mo kung Smita, ana.
4: Oh, kidagan pong video.
3: Pero
4: nagaling violation, naman na sa social media, ma-access man na ni Bisan Kinsa.
3: Oh!
4: Di pa hindi ninyo kaso ang nakalapas balaon ng maestrahan, na.
3: Correct.
4: Nga nung karun pa man mo magbasulanay, nga nahanay na hitabo.
3: Pero, para po sa mga teachers nga naminaw karun, labi na katong mga content creator, ay lang kayo mo pagpalabi.
4: Kaya pagpalabi.
3: Para sa itong kuano, katong pandemic, Noy! Ay, ma'am! Nadiri ang katong, sara to, brochure, katong ipanghatag ba?
4: Ah, katong kuan.
3: Test paper. Basta katong ihaton na itong sa kapalit.
4: Module.
3: Ha?
4: Module.
3: Oh, module. Oh, sa mga, ma'am, sige mo. Hala, nui ka dako sa kapayas. Ano na ba? Panguhalang, ma'am.
4: Panguhalang, ma'am.
3: Botas bag. Pero, pang-content, ragod to. Hala, nai man ako, lumias. Kuha, ma'am.
4: Ay, mo na, ma'am. Ana.
3: Kala, mga inana ba nga? Ang kuan manggod at to, ang kung makita man good sa mga bata.
4: Wala, pero wala. Sinigaw na, ikagwapo ni Monoy.
3: Wala, dala ako, ma'am. Wala. Okay, piti ikas imo asawa. Para sa tong kuan ba? Para sa tong... Bay, iprindan imo asawa, bay.
4: Ha?
3: Isa nga, iprindan imo asawa kay pangit kay na.
4: Oo.
3: Batik na kinaya. Oh. Ana ba? Nay nagkitawag niya ba?
4: Oo.
3: Ilingi sa siyang asawa. Ito ang dito.
4: Hmm.
3: Hong-hong din siya, dool din siya. Ano siya? Pila man po. Kadungog ito sa sagpaa. Say, pila man po niya. Imuday ko iprinda. Bang! Kaya mga content-content na na. Okay, ano na? Kay katawanan ka tong. Sige. Dala. Bunag pasabot nga ang maestra. Looy kaayo. Way swildo. Way makaon. Way sudan.
4: Dagag utang.
3: Oo. Paras po. Katong content-content po. Ma'am, ali ma'am. Aw, anak po maestra. Ali mo dahi. Dungan tag pangaon. Sige ngon sa mga bata. Ay, di ko ma'am. Bulad raman na yung sudan.
4: Eh, lo, kaluoy ni ma'am.
3: Oh, kaya naman yung nana ba? Ayaw mo pag-content yung mga nana. Labaw sa tanan, kanag yung, ang ipasabot po ni Claire, kay malupigan man ko si Claire, kanag itong magpinsil sila nga murag ibabaw yun sa tuhod.
4: Ay, para sexy lang tawo.
3: Oo, oh, nga inig. Oh. Inig, sulat nila sa blackboard.
4: Magawas ang ilang kigol.
3: Oo, oh, nga murag sila
4: gaduwag. Murag sila pickleball.
3: Pickleball!
4: Oh. Ako. Pero lain na ba ito magdulag pickleball, no? Nga, gapanti. Panti. Nag-hop slip na lang. Unta, no? Or ka lang nag... Kuhan, jiggings.
3: Katugyapong sa... Makita, makita, makita kay mugawas, magod na. Kuhan, magod na. Sa, na itong gwardya ba? O, tag-iya ba ito?
4: Tag-iya sa...
3: Pickleball.
4: Oo.
3: Oh. Asawang ka? Doon ko pickleball. Asa ka? Lalaki ka?
4: Yeah.
3: Bayot. Siya nga lalaki. Ay, hindi ka pwede dali.
4: Puro rabay ang iya, ha?
3: Pangbayot. Ano na ikaw ng pickleball?
4: Ay, pangbayot?
3: Ah, muna yung pagpapasabot niya.
4: Yeah, si James, sige man ang ganula.
3: Si?
4: James?
3: Ayaw na i-appel na atong kauban. Ayaw na na i-appel. Hilom-hilom lang yung bata.
4: Ah, nag-hilom.
3: Wata ka malupon.
4: Oh,
3: ay. Ako, muduwa man po kusahay. So, ayaw ng pickleball.
4: Adili, kabalo bang kunin mo nga, naamang ka sa tunga.
3: Ah, center ko.
4: Leaning, naamang kay leaning, gito sa'yo nga mo. Sa gito?
3: Napuyo sa. So, napun siya. Ama ka. So, doa ko pickleball. Na nakikabit, wak pa. Siya nga, wala, uy. Ano siya nga, alit. So, dali.

0: Awa gyud mo way nagtudlok ug way mudo.
1: Ay
0: alas 8:31. Balik mi human ini sanbay.
2: Puro de los pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visiol.
3: Visiol
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visiol.
3: Ang Visiol
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanaing mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Max for Biotics, kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang dunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
13: Kagugob o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutib Lechon. Gutib Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutib Lechon, gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
2: D3
1: D3 Bio.
14: Ako si Inara.
15: Tajud kayo ang akong blood sugar.
14: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
15: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
1: gamay D3.
16: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.

0: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: DTX 500.
11: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
10: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
11: Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw.
10: Para sa limpyo o himsog atay.
11: Mag DTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
10: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
11: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
14: Los Pueblos.
15: Alas 8:39 na. Balik kaya po na rin sa ito nga pagpanaguban uban turns. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos, kanunay kamay TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio Kabusaw.
16: Si Kakipay, Patronay Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Explore Biotex, Nepal, Lobos.
15: Ready na, turns. Ang atong setup na rin, Ready, ready na ni sa monitoring sa ito ang mga kabataan.
16: Para sa ito ang K5 NIR Broadcasting Competition.
15: Yeah. Welcome sila until tomorrow ha sa ito ang
16: para sa practice.
15: Practice, dry run. Ako ang raman, dili on air, pero familiarize lang.
16: Anong gitawag man nag-dry run? So malara na siya, dili na siya basa.
15: Gitawag na siya o dry run kay diha man ta nag-dry sa o diha ta nagpadagan sa dry. Wala man ta sa wet. Kaya kung dito ta sa wet, mahugna na siya nga, nanginhanglan pa ta siya o rainy season in order to have a dry run. Tingapod bitaw ko. Pero bitaw, kita wag dry run. Word na siya mga higala nga practice. Mara po na ka na uban ba? Fire truck.
16: Rehearsal.
15: Fire truck. Kung ang mugawas lagi kay tubig.
16: Tubig.
15: Mura po na sa kuan.
16: Adi, ang buti pa sa buta na, nga mo, abot na siya nga truck kung na-i fire.
15: Mabot na siya. Muna ang fire truck.
16: Kung na-i fire.
15: Na-i tubig. Muna siya ang mupatay. Pero ang sakto nga term, ana, death.
16: Death?
15: Death fire.
16: Say death fire.
15: Patyon man niya ang kalayo.
16: Or
15: fire death truck.
16: Killing fire killer.
15: Fire killer.
16: Fire killer.
15: Truck.
16: Fire killer truck.
15: Anak. Pero usahay mo dako man kalayo.
16: Hangin may mugawas.
15: Mura po na sa giingon nila nga kanang nganong birthday man nga nataw siya gabi iman.
16: The birth night.
15: Dili siya.
16: Di ba? Kinsa tingalan sa ato ang
15: Miss Eileen.
16: Ay Miss Eileen.
15: Miss Eileen Florindo.
16: Ay Miss Eileen Florindo. Diba? Nagkadugay, nagkagwapa.
15: Minyo uno na.
16: Minyo uno na?
15: Ako kabalo bito. Mabito na siya, turns. Mabito na nga. Mingog birthday. Actually, ang uban bang, mingon nga nung day ng night. Kuan ba, serious ba? Ang kanamanggong day, 24 hours.
16: 24 hours na, day.
15: Mauna siya. Gawas sa EM o PM.
16: Lain na siyang EM o PM.
15: Unsay kalainan sa dinner o supper?
16: Kanang dinner, kung na kay Sudan, supper o wa kay Sudan.
15: Sakto yun na siya. Nganong ang gitawag katong sa kang Kristo last supper man dili man last dinner.
16: Last supper to siya kay last na gani antos naman siya.
15: Ah, padong naman siya ilansang. Mo na nga iyaw mong tawag og supper. Dinner. Pagkaugma din mo maugmaan. Dinner lang yun, ha? Lain po. Uy, mag-suffer ta. Lain po, no? Eh, mag-dinner ta.
16: Ang libre kog antos.
15: Ha?
16: Libre kog antos.
15: Oh, libre kog antos. Moro na sa, on sunny, sir. Take out or dine in?
16: Take in or take out?
15: Take in. Oh, dili, oh. Take in or take out? Take in? Tinood ba yun ito, Edge? Linya siya sa Jollibee? Sa butuan, bago pa ang Jollibee sa butuan.
16: Bago pa.
15: Linya gali ko sa Jollibee, nga ko'y kwarta.
16: Niya, ni unsan ka?
15: Mino na sila nga nakasunod na kay Jollibee, kasunod na!
16: Oo.
15: Ay, gutom kayo.
16: Kasi yung mong ipalit?
15: Linya na ko. Na paghapit na ako, gawas po ko. At least nakalinya.
16: Kasi sa lamisa nga na ay gibiyaan.
15: Wala po. Gawas, ato exit. Basta nakasunod. Wala may ingon nagkaon. Nakakaon na kay Jollibee. Wala man. Ang ingon nakasunod, nakakasunod na. Linya ko. Pero dito gin ko ni katawa gyud nagkatawa tinuod magyud ni istorya mingon mo istorya binutok din ni binutok tinuod gyud na dili nadungkad na ko sanga unsa man soft drinks ni mo sir sa kalitro sa drinks sanga 1 liter sa Jollibee
16: sa Jollibee
15: ang yang order gi pangutan naman og soft drinks iya sa usa ka litro coke
16: Nga
15: may nilitro ba ya ina na ba
16: Kusugan din niya mo inom?
15: Ha?
16: Kusugan niya inom?
15: O sa kalitro? Bago pa man ah.
16: Tiyag ako ba? Tagaan siya. Bila man ang usaka baso? 200 ml na?
15: O, tagaan lima.
16: Tagaan siya lima. O sa kalitro.
15: Yan din man siya. Kaya makasave man ito. Kamahal na ana. Ito, litro 25 na ito. O niya, kaya na 30.
16: Kabaso na.
15: Maragod na sa usaka mineral. Mineral nga gamay 20. Ang dako, 20.
16: So dako na lang ka?
15: Dako lang, pero problema di man masunsubag. Eh, ka na mga ikunana ba? Pagtukod bitaw ga elevator, pagtukod ga isano, dito sa butuan, apil mo po ko.
16: Apil kagtukod?
15: Dili. Sakay-sakay sa eskalator.
16: Sakakanaog ka?
15: Po, tanaw po doon, tanaw po doon, balik ako. Balik po, sakay na po doon, ikaw na po doon.
16: Madlaki. Pero wala ni mo ginahikap. Wala kay nagsakay niya na magyan hikapon ni mo, ana.
15: Wala, wala.
16: Sa mga prank ba?
15: Wala. Pamanay sa una. Kanang mo, inigap, sakay ni mga mlukso. Pang! Hadlok mga nga. Ilukso gini mo para madungan ang wakatiil.
16: Kaya hadlok ka maipit.
15: Iniglaw og lukso na po. Pang!
16: Apak-ambak kay maipit ka.
15: Mama sa una, sa Cebu, pag-abot. Kumaan na ba? Metro Gisano? Saon mo ni? Di man kita siya kakuan. Saon pagtikang? Di alsa na mo ni Manong eh.
16: Di alsa niya.
15: Di bugata. Hapit pa minang amu-mu niya. Pag isa, pag naong niya, hey, dira ko sa hagdan eh. Matamaan na din eh. Dito mga higala. Kato nga portion, hatod ka na to sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Nai-sponsor ato ha?
16: DTX Coffee Mix. Lamig ko kayo ng DTX Coffee Mix mga suking tigpaminaw. Tistingi, suwaye, yummy, healthy. Good for your health.
15: Kana.
16: Good for your eyes.
15: Kana.
16: Good for your skin. Good for your tummy.
15: Kana. DTX Coffee
16: DTX Mix. DTX Coffee Mix.
15: Sa bakong, mapalit na sa People's Med Pharmacy, ha? BOC Pharmacy, CCY General Merchandise, o KZA Pharmacy.
16: MZA
15: Pharmacy. Diyan sa Dawin, mapalit sa may Senior Santo Niño Pharmacy, sa Crossing Alipayo, o niya sa J&J Pharmacy, gamot publiko, MPH Pharmacy. Diya sa Valinsa sa Infinity Pharmacy, og sa Kenza Pharmacy, sa Binas Pharmacy, Medcare Pharmacy, og sa Jams Pharmacy. Mauna makigala. Alas 8.46 na sa ito kapag kapanagubadoban.
0: Foro de los Pueblos.
15: Bang finale, bahin kang Anti-Claire.
16: Anti-Claire.
15: Nganong
16: gabi magudayo ang iyang term no? Mura ba og ang mga bata
15: gitudloan
16: nga mahimong walay batasan.
15: Walay batasan. Walang mudo.
16: Walang mudo. Ill-mannered.
15: Nagwauna
16: huna pa daw gani siya. Nakasabot ba daw gani siya sa term nga walay mudo no? Or iyahang teacher mo igahimo niya nga walay modo. Murag teacher niya ang iyahang igibasol nga nahimo siyang walay modo.
15: Dili. Ang iyang teacher buutan, iya gin kinaiya.
16: Nga walay
15: modo. Characteristic niya wa gimodo siya. Way batasan. Lagi siya batasan.
16: So ayaw gipahid ang teacher, ang imong pagka walay modo, ang imong pagka ill-mannered sa mga teacher.
15: Ill-advised.
16: Ha? Wala siya gagamit yun sa iyang utok.
15: Why? Why yun?
16: Wala.
15: Ambot ning bayhan na mga sukin tipo mino og tao pa ba ni? Sa man sa doon na kay kasing-kasing.
16: Diba uso naman na wala na kasing-kasing akong pamino basig robot ni siya Antikler.
15: AI?
16: AI ba? Kanang robot ba nga gihimo ba nga parang mo mga istorya bright kayong paminawon pero wala ay emotion.
15: Uy! Bitaw ang kuan ra buttons kana ba yang robot sa kunibawan di na mamante.
16: Mamante? Eh mo ba?
15: Di man sila kabalo mo taon.
16: Oh,
15: may bra.
16: So pahungaw ra na.
15: Pahungaw ra. Siya mo may udo.
16: Ama o di nga dili mo do lang reporter niya inig mag-interview. Tora sa stas gapalayo ra sila.
15: Muhungaw man.
16: Muhungaw?
15: Nya og dugo na siya, wa may napkin, magagas agas.
16: Ogoy,
15: kanay kaluon.
16: Oy, gaknay gakaon ayo mo ko ayo. Aya, aya ukol, bata pa ko kol, aya ukol.
15: Labi na ang sudan dinuguan.
16: Hoy. Clear oy naunsa naman in town ka Clear Castro President Bongbong Marcos lang tawa daw kuno bi e kuan daw kuno nang imong spokesperson bi mura magapakaulaw na sa atong nasod
15: e mingan naman po si Bongbong aki ganahan ko ana
16: ganahan siya og mga walay batasan dili buutan ang atong presidente
15: dekay
16: ganahan siya og mga walay batasan
15: nga spokesperson siya kuan man siya siya ka absorber si Clear so inig punch nga to kang Clear dili na dili mo igo nga tukang bongbong, kung ipan si bongbong, di mo igo nga tukang bongbong, si Clara mo'y maigo. Nya kay robot man.
16: Robot, dili man masakitan.
15: Dili man masakitan.
16: Pero nangayog tabang sa polis sa Canada. Si Auntie Claire, liwat na siyang kilay. Nabay kilay siya? Murag tato mo na ginang kilay ni Claire?
15: Wala na siya kuhan kilay.
16: Ha?
15: Wala na siya kilay. Kuhan na kanang, siya tawag na eyebrow.
16: Eyebrow?
15: Oh, eyebrow. Kanang pa, anak ba, pa itong ba?
16: Pa itom. Tato.
15: Tato.
16: Ano na?
15: Bitaw mga kaisunan. Clear, pangayo o kuan?
16: Robot ni siya, robot.
15: Kanang pangayo o sorry? Di raman na siya kabalo mga sorry turns.
16: Dili. Aso man eh? Manginsulto raman eh?
15: Oo.
16: Angay lagi gina. Siya sakto to yung mong gingon gaganay. Magkitaan sa mato sa eskula ni si Clear, tangaso ni kamatis ni.
15: Kamatis lang.
16: Makaton.
15: Pero di pa na sa mato. Tungod din yung gibuhian ron ng mga istorya. Di na mato ang school.
16: Dili na ni mato.
15: Onya, di po na siya pwede eh, nga hibo na siyang guest speaker sa iyang alma mater. Kay Ulaw man.
16: Ulaw.
15: Ulaw.
16: Ulaw ka, Claire.
15: Ulaw ka, Claire. Pariha lang mo anang imong igsuon nga si Franz.
16: Dino niya igsuon, oy? Galaban to sa mga teachers?
15: Aw, auntie.
16: Oo, auntie ba na niya?
15: Basta Castro, parente.
16: Parehara sila kapilido.
15: Parents, parente.
16: Ang ilang kusgan ani nga parente, si Fidel Castro.
15: Fidel Castro.
16: Presidente sa Cuba sa una.
15: Buotan man to si Fidel.
16: Buotan to makamasa to.
15: Aka to si Fidel, iso gito.
16: Oo.
15: Kuyaw gito. Mama to kusog mo ni Carillo, no?
16: Oo, mama to.
15: Sila Fidel ni Ramos?
16: Morag, patayin ba tong Ramos?
15: Patayin na ba si Ramos?
16: Ramos?
15: Oo?
16: Patayin na.
15: Sa tanawa. Huh? Ang mga presidente, daghan na kinangamatay. Si Nuy-Nuy, patay na. Si Curry, patay na. Marcos. O niya, di mo magtinarong sa inyong pagka-presidente, inikamatay ninyo.
16: Ang buhay ng presidente, tingali nga ni Agis Pilipinas, muna si Irap o si Gloria.
15: Irap, si Gloria. Madong na po na.
16: O si Digong, tatay Digong.
15: Kana, linya na.
16: Hmm?

0: Kanyang atong for the foreigner, mga sulking, tigpon mo na joke. Ay, na, sundugan ng mga English na ako, ha?
1: Ilig-ilig sa broadcast competition, wala na i-appeal,
0: wala ha? Wala na i-appeal, basig mo, ingon na po mo nga. Good morning! I'm your broadcaster, newscaster, from the city of gentle people. Ayun, ha? Tagalog yan, ha? Ayun na, kay ka na, pakwanda na. Pero usahay po, maigo po ba ya? Kaigo po ba ya, ta? Para man na sa mga customer ko na ito, mga foreigner, para ni Sir Hines, oh, di man nakasabot o Bisaya. Ang in-English na ito nga, ang GTX Premium Coffee lamigod kayo. Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Santa Catalina, Mayor, Pev, Uban, yan. Alika.
0: Morning, usap nga ito ni Dudong Nino Ligan, the legacy continues. Sa imuhang mother. Pikas Lawak, Jonathan Kalbog, o sa tanan na ito mga contestants, good luck sa inyo, this coming Sunday po na. Pero you can... have, if you want, a dry run. Dari sa ito, guys, kulahan. Dari sa itong istasyonan. Karon, ugma, og sa Bernes.
1: Oh, karon, ugma. Ulay Sabado, ha? Ulay Sabado.
0: Ulay Sabado.
1: Ulay Sabado. Kotobra, ugma.
0: Kotobra, ugma. Kaya kung Merkulis pa taron. Kaya naman dahi ta.
1: Huibis na ron.
0: Huibis naman dahi. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kano Degabay, TC Detex, 500 Detex, Coffee Mix, D3 Bayo, Kabusaw.
1: Kini si Kakipay, Atty. Ronil Kanoy, Nakadetex, 500 Detex, Coffee Mix, D3 Bayo, Explore Bayo, Texas, Balabas, para sa Kampiyon, Gabalita, Servisyo, Publik, o Kalangawan sa Negros!
0: K5 News FM
2: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang ka eh.
3: Sus, kung naaran.
4: No? How I wish, ingon ana, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Husto. Chakto yung ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
4: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. kay magutan ra ka og prutas, okay man na.
1: Mm.
4: Pero ang pangutana, kaya ba nimo mupalit? Og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
4: Mm.
3: Kining sekreto sa aging.
4: Mm.
3: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na
5: pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular sir JP mugamay pod ang telomeres
3: correct
4: og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Maunay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pang masakit.
3: Tsakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Monay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
4: Mona Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
4: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanahon kaysa imong edad, siyempre, importante yun, adlaw-adlaw, inom og DTX 500 ug Mighty C.
2: DTX 500!
7: Si Albert nga tagadumagin, upong ang akong mga TL o mga panakit, ilihok. Napagadungan na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
3: Mm-hmm.
4: Iya sa tao ang rod shape.
3: Uh-huh.
4: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
3: Uh-huh.
4: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
3: Mm.
4: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
3: Mauna.
4: Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan kamatagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
4: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
3: Monay.
4: Gubona sa mga free radicals.
3: Mm.
4: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dilikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
2: DTX 500.
8: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
3: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
9: Pagay si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuha ang MyTC Vitamin C. Sukad na kainom ko ng tambala, himsog na ang akong lawas.
2: MyTC!
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc.
4: Najib pa naon, Sir GP, nga lami, Judy, inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan. Bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
3: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
4: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
3: Oh, naay uban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
4: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
3: Gusto.
4: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
3: Correct.
4: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
3: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
4: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
3: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
4: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
3: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
4: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong digestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
3: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 bio.
4: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
3: Kalami.
4: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
2: D3 bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
2: gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
3: Kini pa jud do kung ga D3 bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
4: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 bio sa mga neuropathy?
3: Unsa man, Doc?
4: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
3: Oh.
4: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
3: Ah, paita.
4: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
3: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
4: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
3: Correct.
4: Kanang D3 bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
3: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 bio.
4: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gyud ha ang D3 bio.
3: Muna'y D3 bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa gyud. Apil ng protozoas.
4: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 bio. Mao jud na pinakaimportante.
3: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
12: Ako si Inara.
13: Tajud kayo ang akong blood sugar.
12: Ako di sulay nang inom ang D3 bio. 1 capsule 3 times a day.
13: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
2: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health news.
4: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
2: gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice.
3: Ah.
4: every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos na kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
15: Uh-huh.
4: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Og ako ning i-oil pulling.
15: Wow!
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
15: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
15: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
4: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
15: D3Bio! Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3Bio? Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na po kong duha ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na po kong duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na dyan. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
15: Mujo day na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes, Sir JP.
15: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
4: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba dis aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
15: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
15: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3Bio over plain D3. Anyway, Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw ug abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar.
4: At duna kami diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
2: at duna kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
2: Charantine,
4: nga kapamubo sa gluco.
2: Visine,
4: controls blood sugar.
2: O polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500,
4: highly recommend. Sa mga eksperto,
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: DTX 500,
3: mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na

0: Exxon Marketing Shaton Branch, anaa may mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Exxon Marketing.
1: K5 News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

time. Joy. I need space. Love. I need me.

brother na pindot din mga and good morning mga kakayfiles, maayong bungkag. Thank you listeners for tuning into the Morning Drive and you're listening to K5 News FM 94.5 Shatan. Ora sa K5 News FM Philippines, 50 minutos na naglabay sa tangrang alas 9 sa kabunggagon, adlaw nga Webes, ika-20 ka-adlaw sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Kumusta ba yan ang atuang mga ka-K5 pinahawa pa ba nagsalimuan? sa mga nagsalimuan na di pamahaw na oy. Kulang ra nagpamahaw og DTX coffee mix para mawala na imong kasalimuang diha. Mayong bungkag! Good morning sa itong mga sa K5, sa itong mga sugi, hindi pa minaw sa 26 ka barangay. Gabi na sa itong mga officials, sa mga kagawad, sa kapitans, SKs, Kunsihal, ang ato ang Vice Mayor Joy Arbolado and Mayor Alberto Ator. Good morning! May bungkag set, no? Sa ato ang mga frontliners diyan. Nagpapamaw na ba? Ha? Sigurado nakapamahaw na din sa mga ula pa nakapangapedia. Oh, sobra ka-busy kayo diyan. No? Break-break lang sa karyot. Pag-timpla sa DTX Coffee Mix. Kadi tamag salimuang, ha? Eh mag DTX Coffee Mix with chia seeds. Perfect sa mga nag-diet diyan karon. Bunggag na sad no sa ato mga suki hindi pa pinaw diyan sa public market. Kumusta ito mga tindera-tindero diha? Namahaw na ba? Naka DTX coffee mix na ba? Break-break lang sa mayaga hula diyan sa ila mga customers sa isdaan, garnihan, gulayan, butasan, sa tanang mga tinda na nakatune sa ako number one and favorite station. Daghan kayong salamat sa pagsuporta. Ito ang mga drivers. Yeah, but, break lang sa kuya. Pahuway lang sa algahulat sa imuhang mga pasahero. Pagtimpla sa DTX Coffee Mix. Para relaxing lang ito ang pag-drive. Dita sa puto, no? Ito ang kape nga puno kayo antioxidant. Puno kayo benefits. Perfect sa mga adunay high blood pressure, high blood sugar, high blood cholesterol. Para mag-normal na siya. Actually, moro dyan ako si Ginom every morning. Pagdili ko kayo ng buntag. Ngayon sa'yo, makalimot, usak sa kato akang water heater. Sa katangan ako. Oh, nyaga pa sus oras. Hapon na lang ko manginom. Hindi naman ako mag-worry kung DTX coffee mix akong imnon paghahapon kaya di man siya pareha sa ordinary coffee na di ka patkatulgon, hantod kadlawon, animal. Oo. Unang, moro dyan ni ako ang partner ang DTX coffee mix sa makapakumpleto sa ako ang lifestyle, makapakumpleto sa ako ang kanabuhi. Makapakumpleto sa ako ang routine. Kulang jud ang adlaw kung walay kape, kung walay DTX coffee mix. Mura man akong gisiginom pa.
Samot kay diet food ko nakuhay. Kay nihuot ng uniform. sa mga ka-diet po din na DTX Coffee Mix lang kay tabangan ka sa chia seeds. Kay naana siya diya sa ato nga DTX Coffee Mix. O ganin kitawag na ako with the chia seeds. Kay naa siya chia seeds. Ha? Good morning sa ato ang mga halason diya. Asa naman to? Ano naman ni Kisaw? Busy dagway ni. Ate Bebe, good morning! Good morning ninyo din na sa mga taga-Albiga. Mga taga-Napakawa. Ito ang mga egzoon din na mga K5 nato din na sa Tanang Barangay na nasa TuneIn Baron ng Orasa. Mga drivers nato din na ha. Mga drivers nato din sa terminals, Habal-Habal terminals, Pedicab terminals, Easy Ride terminals, Jeepney terminal, Pedicab terminal. Na-mention na ba na ako ng Pedicab? Diyan sa bus terminal, mga tindero po nato din ha. Mga yung bunggag ninyong tanong diyan, mga kuya, mga ati. Kawal-gawalat sa series, no? Pagkapisa mo diya, the DTX Coffee Mix while gamaritisanay. Muna ako mabantayan diya pag mapalit ko mani usahay, kay na usahay, pag-craving ko mani, nilunan nga mani. Busy ka kayog barite, so anay gabantay sila nga gitinda. Well, muna po na siya para dili na po ma-boring, no? Ano dyan na ang life. Kinaanglan dyan na mabisi ato nga ba-ba. Okay rin na, mabisi na atong ba-ba, no? Basta wala lang tagipang daot. Kaya uban, no? Busy ang ba-ba. Masimag pang daot, pang down og tatawo, ana, bagani. Ayaw na, ana, oy! 2026 na, oh. Hapit na po't Pasko. Masulod na ang Berman. Sige, nagyapon ka. Balingon, ana. Diba, ati Bibi? Oh, may pala sa TVB kay Nadia na maligya ka brownies gikan sa Sweet Delight. Ang haalan si Ate Bibi diya, no? Pilay mong baligya sa imong brownies diya, Ate Bibi. Barato na dyan na ito ang brownies, guys. Kaya sa mga ganahan mo, direct rapod na ako sa message, ha? Ganahan mo tilaw sa ito ang not so sweet brownies kayang kalagmitan diliganahan og tang sky. Basta man ako di og pugoya di og ganda hagta miss jud kay sa kistulon lang murag piso ra tubo. Piso ra tubo. Unsa man ang mga piso-piso? Pila man ang kapiso? Na, ang haalan si ate. Unsa ka ang haalan sa imong store, Ate Bibi? Para ma-mention na ito, dahil mabalaan ilog asa ng brownies na ka-standby. Kasi nakailan ni Ate Bibi? Ate Bibi, unsa ka ang haalan sa imong store? Basta na Diaz Albiga. Dublin rin na siya kalsada. Brang na po na siya yung DTX Coffee Mix sa si Ate Bibi Diaz. Baligya po ang DTX Coffee Mix. Wala ka gabali. Wala na kay, wala na kay, yung sa tawag ani. Wala na kayong stocks niya nga DTX Coffee Mix. Ignar ako. Kaya naarap tayo stocks. Oo. Naapod din na DTX Coffee Mix sila, Ate Bibi. Kailan na sila na ako, DJ. Kaya mudagan ba ya ako, Kapitan? Ay, taray! Oh.
Ma-apply ko ni mo sekretary ko. Or treasurer kay akong idugang uga ingredients. Ang mga ang budget sa barangay. Okay ra. Okay ra natin, baby. Ayano. Ma-apply kong secretary or treasurer. Basa na diya sa ilan ni Ate Bibi. Ano na diya sa albiga. Ang ato ang brownies. Ang lami. On kayo. Ang balik-balikan siya ang mga anak. Alright guys, welcome sa itong programa. Morning Drive. And this program is sponsored by R Power 3, yung atong DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga doon ay VCO, ang VCO nga adunay D3. Hey guys, by the way, dili lang brownies ang ato ang gibake. Ako tayo mga cakes. Yama cake, moist chocolate cake, and vanilla cake. Soon, na ay cheesecake. Oo. Magama akong cheesecake. O nga, kasi lang mo order patag mga blueberry, may kana. Affordable na po. Alright guys, no, it is now 10:01 in the morning. And diba, naot dan taguay, naot dan taoga, bed. Alright guys, once again, welcome sa itong programa ng Morning Drive. Padayon na dito sa naano, atong na-play kanina song from NSYNC and Britney Spears, Bye Bye Bye and Overprotected. Here's another track, song from Kelly Clarkson, followed by a song from Itchy Worms and Dawn. Once again, Kinesi K5, Donnes of K5 News FM 94.5, Shatton. Good morning and welcome.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin,
3: basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels,
3: di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: karun dayon,
4: mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong
2: lugar, DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Paday si Sheila Grace Mendoza, so una, pirmi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala, ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Tier 3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain the pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan Esten.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan Esten.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juan Esten.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

Kukusana. Ikaw ay mawawala. Alright, guys. Once again, that was AG's song called Halik and Bed of Roses by Bon Jovi. Once again, you're tuning into the Morning Drive of K5 News FM 94.5 Shatan. Check our time. It is now 10:28 in the morning. This time check is brought to you by Clinicas por Bayores. Sa mga constipated din na ano, kaya mga maglisod, magkalibang, di ba? Ang constipation ay isang karaniwang kondisyon na nahihirapan kang dumumi na nakakaapekto sa humigit kumulang 16% ng mga nasa hustong gulang sa buong mundo. Clinicas Probiotics, the Tommy Guardian, ay isang suplemento na nagtataglay ng 80 billion CFU na good bacteria or mas kilala sa tawag na probiotics. Ang probiotics na makukuha mo sa araw-araw na pag-inom ng Clinicas Probiotics, the Tommy Guardian, ay fortified with prebiotics na nagsisilbing sustansya sa kailangan ng probiotics para mas matagal na mabuhay. Dagdag pa na ang probiotics na nasa Clinicas Probiotics, the Tommy Guardian, ay scientifically developed bilang spore-based probiotics. Mas mataas ang survival rate nito, mas maraming good bacteria ang makakadaan ng buhay sa acidic environment ng tiyan. Gayun din, hindi ito sensitibo sa mainit na temperatura. Our temperatura, lalo na ang bansa natin ay nasa tropical ang panahon. Ang Clinicas Probiotics, ang fortified probiotics na nagpapaganda ng daloy ng digestion. Ang probiotics na taglay nito ay nakakatulong sa pagdigest ng mga pagkain sa ating bituka upang ito ay palambutin at mas madaling mapalabas sa katawan. Para maiwasan ang constipation, mag-Clinicas Probiotics Daily. Sa mga dilikalibang, di ba? I-Clinicas Probiotics lang na siya. Available kayo na diyan sa Hamara Herbal Product Center, guys. Ito sa 4J Cell Shop and Accessories. One in the morning, and let's move on to our K5 request more. Totonohan ko. And ito na. Prepared is a song from one of my one of my favorite artists, Alicia Keys. And hopefully you like this song, guys.

0: K5 News FM.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Hmm. Gainom kong D3Bio, Sir GP, tungod kay nakinay soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soft sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
4: Mm-hmm.
5: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna, Dok.
5: Mm.
4: Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3Bio.
4: Ah, siyempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
4: man
5: ang good cholesterol nga naa sa D3Bio.
4: Uh-huh.
5: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol.
4: Mm.
5: Mas daghan dyan ang naa sa D3Bio tungod sa BCO nga naa sa D3Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3Bio na lang ka.
4: Oh.
5: Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO.
4: Ha.
5: Kalas kayo na.
4: Kalas
5: mas
4: kayo.
5: Maayo jud palit na lang kag diretso og D3Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
1: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3Bio over plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: Kita mo kung unsa gid kanindot ang D3Bio i-compare mo sa plain D3. D3Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Minom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Gasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa iyong mga suki butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: kapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
9: Extend. Superman for Men.
11: Isang kapsula.
9: D3 Bio.
12: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukin ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras, alas 11:08.
16: 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
16: Paglansi ng pagbalita o paghisgot sa mga isyo.
17: 11 Mbps.
16: Sa public service numero 1.
17: 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
18: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman. Araw masumpo ang hiwing pinuhatan. ni ang sumbong mo kang Rex Campos. Komentaristang wide kalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug miyagyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ipunis, ilukos. Sumbong mo kang Rex Campos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo kang Rex Campos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Campos.
19: Okay, mga siligan, so kinti paminaw, may nga buntag kami niyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po na ganyong tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang sa Japon inyo makauman, tamantala una impunto. Sangalan sa mga station manager, Kipab Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Umanya Maligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICAS Lawa, Kipab Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calmo. Sangalan sa mga chief engineer, Kipab Amobi. Kinatibok ang pwersa sa Kipab News FM Dumaguete 97.7. Magbuntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Mainte! Adlaw karon niya Webis Bulan sa Agosto 2019. Magbuntag sinag-sina Dumaguete Gilagkuma sa 30 ka mga barangay. Kamay na yunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, San Buanga del Norte, San Buanga del Sur. Sikihor area Gilagkuma sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maismo. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Carcar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagit, San Fernando, Barili, Moalmoal, Alegria, Alcantara, Banjan, Runda. May butag ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Pagbilaran, Bohol. Good morning! May butag na ikaw sa mga travelers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus travelers, Mihail, o sa masakinan na padalong sa may North and Southman area. Habal-habal travelers, potpot travelers, E-Max travelers, motorcycle travelers, mga mag-uuma o mga nagat, kabukiran o kapatagan, good morning! Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PBEO, SWAT and Team 1, Ugto, Ug 3, 4, Garmeter sa Provincia sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAP, good morning, PNP Detachment, Philippine Army Detachment, good morning, kaninyong tanan, mga sir ug ma'am, mga security guard on duty sa mga pawsyap, Banco, Kapitulio, City Hall, Changi, Sidag, Sinamagiti, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, good morning. Ilamin ako sa may Changi, diya, sa may Secure, Secure, o sa may UM, Dimitsap, good morning. Sa mga Ulhon family, o sa nakahook up na to, karong orasa, Kipab News at M sa may Bayawan City, Kipab News at M sa may Shaton, Kipab News at M sa may Sambanggita, Kipab News at M sa may Bakong, Kipab News at M sa may Baes, Kipab News at M sa may Secure, Secure. Wireless o ay sa dial sa inyong radyo para makabalo ka mo kung usay mga pangitabo sunod sa 24 oras.
18: Wanted ka sa radyo.
20: Wanted.
18: May katapat ka na. Rex Candos. Sabas na komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos.
19: Okay mga siligan, so king timinaw, parahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Alas 11:12, hatod ka na to sa MyTison, DTX 500 Capsule, D3 Bio, Extreme Food Supplement, Clinica Geopress, DTX Beauty Shop, Probiotics, DTX Coffee Mix, Clinica Geopress, mapalit sa tanan mga butik kag Marismas Pharmacia, Luzon, Visayas, Mindanao. Unuhan sa mga balita! Ang atong cellphone number na pwedeng matawagan, 0999-537-2151. Good morning, Kiki. Shout out sa tanang avid listeners sa Kipad News at Emba ECT. Galanog-lanog ang ilibid in the place ni mo, Kiki. Good morning. Uluhan sa mga balita, Representative Tinio. Giawag si Jose Claire Castro na mga magsuri sa mga magtutudlo. Jollibee official na nga nitukod sa Dakbayan at Jollibee official nang nitukod sa Bayawan, Dakbayan sa Bayawan City. TMO Siyad sa Damagite, subling ni Claro na minimum na plitihan sa pinikab tag 50 pesos. Pag-ihapon, atangi ang kompletong detalye. Ang atong FB Live na pwedeng matutukan o pwedeng malantaw. Kifab News FM Digital Dumagite. Sa akong personal, K-Rex X-Team, please like and share. Panayin takaros ng mga balita, mga siligan, soking tigmamina. Jollibee, official na nga tukod sa Dakbayan sa Bayawan. Dito maglangan mga siligan, soking tigmamina, nakaroon sa pika sa linya si Kipaib Natalie Kayapas. Kipaib mo, Kipaib Natalie, kandos!
2: K-Fab News FM Live Report.
21: Usa ka may balita alang sa mga bayuwanon ug sa kasikbit nga mga lungsod ug syudad tungod kay opisyal na nga itukod ang sikat nga fast food restaurant nga Jollibee dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Ang bagong establishmento itukod sa barangay Tinago Dapli sa National Highway at Bang sa Duixam Incorporated ug tupad sa Inco Bayawan. Kini nga maong kalambuan na pormal nga gipahibalo ni Bayawan City Mayor John T. Raymond Jr. atol sa gipaygayong executive midterm review and strategic planning dito sa Chita Dini sa Bacolod City. Sa maong natigob, gipailaila usab ang mga representante sa Oil Group of Companies ang kumpanya may nagdumala og dagdala sa dako nga proyekto sa syudad. Giingong nga mahimo nga duha ka andana ang nga pasilidad og una usab kini drive-through service alang sa mas paspas nga pag-order sa mga customer. Tungod sa maong kalambuan na dili na kinahangla pa nga bubiyahe og layo ang mga residente sa ubang syudad aron lang nga makatagamtam sila mga paborito nga pagkaon sa Jollibee. Aron na masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa proyekto, nakigapulo o nakikoordinar na usab ang lokal nga pag-amhanan sa Bayawan uban sa mga baykalabutang opisina ngadto sa Oil Group of Companies alang sa pagkumpleto sa tanang panginahanglanon o permiso. Gilauman ang pag-abot sa montanya nga fast food restaurant dili lang nga maghatag og kasayon sa mga konsumidor kundi mag-abli usab kini og daghang oportunidad sa trabaho alang sa mga lokal nga residente nga makapa uswag pa sa lokal nga ekonomiya sa syudad sa Bayawan. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News sa FAN.
2: K5 News FM Live Report.
19: Aki mga sinigan, soking tigmarina, report ni Kipaib Natalie Kayapas. Maayong ugto si Rex o Ethan Jim Sarminto. Good morning, Idol. Parenta ka sa mga balita. TMO sa sinag sa Damagite City. Subling ni Claro na minimum na plitihan sa pinikabtag 15 pesos pag-ihapon. Dito maglagay mga siligan, soking tigmamino. Nakaroon sa pika sa linya, si Kipaib Cyril Ripi sa mga report. Kipaib Cyril, ikipaib mo. Kando!
2: K5 News FM Live Report.
22: Giyagon sa traffic punishment office at ang syudad sa Dumaguete nga nakadawat nga po sila mga reklamo gikan sa mga busayro patong nga dini nga mga pinikab drivers nga musitar labaw pa sa minimum. Giyagon ka sa mga Daniel Atilio ang chief sa timo din sa ang syudad sa Dumaguete sa mga commuters nga kung nanunay nga nanay kapon nga mga driver pag-report sa ilang buwatan aron matagaan na kini o sanksyon.
23: Mga giyapon muna ako ganyo nagbog ko sa itong mga commuter na report mo sa atong buhatan diri sa timo kay para matagaan din atong disciplinary action ng atong mga driver kay subwa na kayo ba kanang budang pliti gurong ka sa wala kay pandemic is maybe pa na pag pandemic gihimo ng 15 para patas ba makaya ra sa commuter makaya ra po sa atong mga driver karon ni normal na ang problema kanita sa sigira mo pakwit kami atong gasolina. Muna nga, maintain na ni Mayor ang 15, succeeding 1 kilometer, 2 pesos. Sumara ko rin ba na i-collect sa ito mga driver? Yan ang mga driver na kuan ba? Subra na kayo sa pagpaminir. Munang mga itabo, muangal na po rin ato mga commuter. Munang na reported na rin nga na ay nagang mo kuan mga pagragalig ba yung tibili na suklian. So munang ato din na siyang pahimusgan na dili na doon na masigig buhatan sa itong mga tricycle driver kay nuhay kayong mga commuter dayon usapod sila po nang itagaan ng subsidy sa city government munang dapat in-level ratanan para sa driver o para sa mga commuter munang ako gawag ko sa mga commuter na report direct para matagaan din ato kaksyon.
22: Alang sa Kabit Kapalita, Serbisyo Publiko Kalikaw sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
19: Okay mga siligan, sukin ti paminaw, report ni K5 Cyril Ripe. O tama itong giingon ni Sir Dani Atilio, ang taga-chip sa TMO. Kaming uban mga driver manggod, usahay, kanang masubraan na ba? Tanaw bita nila sa, kita makasabuta ng mga diskarte ninyo. Pero dili ka nag-discarte bito nga brasuho ninyong pasahero. Ingnara ninyo, ma'am, ang pamasahe 15 pesos ragyan. Pero layo-layo ba ng imo, ma'am? Ikaw rapon usa. Ikaw nila ba'y dugang-dugang, ma'am? Ayaw presyong imo-imo. Ganahan ka ang imong mga pamilya mo kaon sa imong linimbong. Makasabutas, driver. Labi na o ka na ba't isa rin pasahero niya, lagyo kayo. Ipasante lang ang pasahero. Dili ba mo santop sa reklamo? Kaya kung ireklamo mo, riyos man karon. Asa mamutago aning dumagiti nga gakasalim mo ang maning traffic daghang kami sa asa dapat nganto. Kay gaman man sa traffic ko nato. Ato nang isgutas magbalik. Representative Tinyo giahawag si Jose Claire Castro na magsorry sa mga magtutudlo. Dito maglaga mga siligan, so tininaw na karo sa pika sa linya, si K5 Sierra Humilio sa mga report. K5 Sierra, ikipay mo. Kandos!
4: K5 News FM Live Report.
5: Yes, may buntag ka K5 Rex, so may buntag sa itong mga suking ka K5. Giauhag ni AXA Teachers Party List Representative Antonio Tinyo, si Presidential Communication Office, Undersecretary og Palace Press Officer Clerk Castro, nga mangayo og pasaylo tungod sa iyang pahayag bahin sa papel sa mga magtutudlo sa paghulma sa pamatasan sa mga estudyante. Nahitabo kini human sa estudyante sa pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University niya tumiyaging Martes nga nambigit sa usa ka estudyante sa grade 8. Sa iyang pahayag, iisip ni Tinyo nga dili madawat ang gipasangan nga pagbasol ni Castro sa mga magtutudlo kalabot sa maong insidente. Matod ba niya nga dili ang himuong scapegoat o pasanginlan ang mga magtutudlo sa mga insidente sa kapintasan sulod sa eskwelahan. Dugang nga gipasiugda sa magbabalaon ang gobyerno ang nga magkonsiderar sa ubang mahinungdan sama sa kakulang sa pondo alang sa mga eskwelahan, limitado nga access sa mga serbisyo sa mental health o mga isyu bahay sa pagkontrol sa mga armas. Samtang iklaro usab ni Undersecretary Castro ang ulan niya gibasol ang mga magtutudlo sa insidente sa pagpamusil. Matod niya ang iyang mga pahayag o sa lamang kapahinumdom sa mahinungdan ng papel nga gidala sa mga magtutudlo sa paghulma sa kinaiya sa mga kabatan-unan. Kini nga balita tutka nato sa Mighty Sea Alkaline Base na Vitamin C na baran kini sa DTX 200, DTX Coffee Mix na nagkakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa inyo sa Andrew sa K5 Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
19: Okay mga siligan, suking ti paminaw, report ni K5 Sharon Humilio. Asa na mga yung sorry. Ako nakabantay na ko. Kana sa una ang intelligence pa ni Vice President Sara Duterte inyong i-question. Kano kay gi-question ninyo? Di wala na gamit. Pero mga bata, kakasalimuang na. Si Clear Class Clupod, marag basulan po niya maestra. Asa na mga igsuri. Kamaldita anak na akong anak. Kaning tao dito nga dili mga yugsuri, dili na kanang gitawag na to muangkong sa sala. Siyempre, naa sila sa kanang ingon na to high rank. Matandog pong karbuana. Di na musugot mga igsuri. Basig yaw, muna'y usay diferensya, ang mga estudyante, tapos kung basulon po ni Kirklasro, dili po na musugot na kanabang mangayo si Kirklasro og sorry.
6: Blast. Wanted ka sa radyo.
20: Wanted, wanted, wanted.
6: May katapat ka na. Rex Kangdo. Patas na komentaryo.
7: Mas ipagpustaan na ita. Di ba? Sa balikan na ito, ngisgutanan mga siligan, so kinting kami na. Kabahin sa mga driver, mga pinikab driver. Kana pag i-report sa TMO, kamupod ng mga pasahero, gili lang kay taman labo sa magulbol. I-report ninyo sa TMO kay para aksyonan sa TMO. Di ba? Kanigumang po mga driver, manayo na lamang po doon ka nang itawag po na ito nga sobra-sobrang pamasahe kay tungod magsugal o magpiyat-piyat.
6: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
7: Pag walay biyahe, sok-sok atong kasagbutan, kasagingan, kalubidan, nagtungkit ang mga tunto. Ayamog kalain niya mga driver. Kay ubay-ubay niya mga driver, usay makita na ko magtungkit, magsugal, wa na'y madala sa pamilya o sa pamaydalahon. Ang ilang paghimuntan ang pasahiro!
6: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
7: Maunay makadaot niya, ang pasahiro may paghimuntan. Samantala, ugmang tinarong mo sa pamasahiro ninyo, isakto ang dala ninyo nga kwarta. Dili makagaw ang inyong utok ngadto sa mga pipila ka mga commuter. Makagaw man inyong utok ka na sa mga commuter. Nanong dili makagaw, hapo na, tingrahi na. Wa mo'y madalaga bugas o isda alawan sa mga bata.
8: Sana'y buksan mo ang iyong damdaman.
7: Di, o sa may buhato ninyo, overpriced ang inyong himuon sa mga commuter.
8: Ito'y awit na.
7: Tila ninyo.
8: Alas.
7: Pwede na lang sa mga driver na tarong. Daghan ko mga driver kayo na. Pero kung na'y mga driver na mabalbahutog, nahala. Maulaw mo musumbong kang Sir Danny at inyo din mo sumbong na ako kaya kung ipabot sa ila. Maskik asa na sila magtago-tago aning gumagiti. Ipasalig na ako sa inyo. Eh, maluoy ka sa mga commuter. Pinaragot in town po na gagadaginot po na. Siyempre, ilang gibudget ang sweldo nina, gibudget ang sweldo spana, gibudget ang para alawas mga bata, di apay bugas, daghapag at bangon po nila. Astilan, ginoo ko ninyo. Pagkahuman o masumbungan mo sa radyo o sa TMI mo, magmahay dayon mo. Ang ingon dayon mo, bias na. Pero tungod na ninyo, kamuray ka pagkaulaw sa inyong kaugalingon.

0: apun si Neymar, scatter. Tama. Agoban ka scatter. Samtang ka, lingkod-lingkod na ilang lingkuran sa ilang muto. Pagkahuman, himan-himan ang pa... Ang ilang pahimuntan ang mga pasahiro ay pildi na sa scatter ng mga tunto. Sir, naunsa naman ning imong ati Claire Castro, ambot naunsa ni? Basulon ang maista. O, wala ba sa ingon nga gikonsinti na to ang mga maestra kahit na ako mga igagaw maestra. Pila kamok igagaw na akong maestra. Duha na ilaki, usa bayot, usa duha kabayot, isa kabayi, iya anak ko duha, bana usa, uyo anak ko usa. Wala tayo nga nagkonsinti ta sa mga maestro, maestro. Pero kaning gihimo ni mo ati Claire, kusiyo ko ng inong wait ni mo, bitay. Ayaw, ayaw pasulan ng mga maestra, bayat na lalim ng trabaho sa mga maestra. Trabaho na buwang. So, di ka eskwilahan, sulat at tumalay, sulat na puglisong plan. Halos, wala na sila itulog. Disturbohon pa sa mga anak. Ewa takabalo, kung naay maestra niya nga napay, gatotoy ilang anak. Kung apay ba na badlungon, tagnugay mo uli, magkaproblema pa. Eh, doble. Makainyong tang trabaho sa maestra, magtrabaho sa buwang. Sorry lang sa words na ako, kaya ako makasabot as trabaho sa maestra. Pati ni kabuntag, matag sa'yo, muluto pa, unsa. O na, makasabot na sa trabaho sa mga maestra. Pero kung moingon ka, Claire Castro, basulo ni mo sa mga maestra, kabuang ni mong tunto kang dako, huwag kay pulos. Huwag ka mangayog, sorry sa mga maestra. Alas 11:28 na. At agis akong pagbalik mga siligan, so tiniminam at usada sa Picas Lawa, sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Jonathan Calbo, Kanto!
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga epic.
4: Tibatok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: Hey!

0: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungda ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5.

0: sa Dumaguete, mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino, Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kong nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Roldan, dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsplila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud! Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot.

0: agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa. Kasi sila naghatag og 2% nga komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon na display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
1: Kiltree Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa Kiltree Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Kiltree Bio. Ang Kiltree nga may Visio. Ang Visio nga may Kiltree. Kapalit sa mga butika. Kiltree Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 11:42.
10: Disya!
11: Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan!
9: Okay mga sinigang, so kini na para intakaroon sa tuga programang 11 Mbps. Para intakaroon sa tuga programang 11 Mbps at tangi ang mga pipila ka mga report. Naka-standby si Manager Kipad Randy Cornell. Nanukad rin taminti sa mga Kipad News FM Bayawan. Nana Engineer! Dito maglangan mga siligan, so kinunaw na karoon sa pika sa linya. Nanukad rin taminti sa mga Kipad News FM Bayawan. Ikipad mo, Randy Cornell, kandos!
8: K5 News FM Live Report.
12: Yes, K5 Rex, sa mayong unto. Live kita karoon diri sa Basay Central School sa Basay Negros Oriental kung asa miabot na ang kalihim sa edukasyon na si DepEd Secretary Sunny Angara o ning mga tungura kay K5 Rigs nagapahigayon sila ga pagpulong-pulong dunay open na forum na hitabo kung asa nahatagan og kahigayunan ang mga school heads gikan diri sa Basay Central School and Basay National High School nga mapadayag ngadto sa kalihim sa edukasyon ang ilang mga requests. For example, sa Basay National High School, ilang gitinghuaan nga mapaayo ang problema sa baha sa ilang eskwelahan kay every time nga makusog ang ulan, musulod ang tubig sa ilang eskwelahan o niya malunupan ang ilang school K5 Bricks. At the same time, diri po sa uban ng mga school na hatagan po sila kay gayunan kay padayon pa karoon ang ilang open forum. May abot diri si Secretary Angara impunto alas 11 buntag. Oga personal niya ka K5 Bricks nga gibisita kining Basay Central School kay kining eskwelahan, sila ni ka K5 Bricks ang nang champion sa healthy learning institution nga contest dito sa national kung asa sila ang nakakuha sa grand prize nga 250,000 pesos. Usa sa ilahang best practices diri sa Basay Central School K5Rex, kining maze garden nila. Kung ipakita ninyo sa itong mga suki ng mga tigpaminawan, kini ang maze garden diri sa Basay Central School, usa sa ilahang best practices kung ano nakuha nila ang grand prize alang sa Healthy Learning Institution or HLI kung asa maupon ni ang hinungdan nganong sa kadaghan ng eskwelahan diri sa SDO Bayawan ang Basay Central School ang napili nga bisitahan ni Senador o ni Secretary Angara antes ang iyang lakaw ngadto sa Sipalay City, Negros Occidental karon lang gihapong adlawa. And then gikalipay ni sa tuang mga magtutudlo diri labi na ni Mr. Marlon Dikilio ang school head sa Basay Central School tungod kay napadangat niya ang problema nila sa school buildings in the same time kay K-Fabrics ining nahitabo dito sa Zamboanga nga doon na po ilaing shooting incident which is na-mention man sa opening statement karon ni Senador Angara nga dito sa gikan sa Zamboanga mag-request usan sila o dugang ng mga security personnel alang sa eskwelahan para sa safety sa ilang mga kabataan. So kini ang atong update kay K-Fabrics gikan nga rin sa Basay, Negros Oriental. Akong kauban sa patrol kay K-5 Anthony Rolian. Kini nga update hatog kanato sa DTX 500 Mighty C and Clinica D3 Bio. Ako sa K-5
9: Randy Kernel. Kanang ilang yes, gihangyo, anang gihangyo nila karon kang Mr. Angara na approve na ba nga magdugang sila og security di as mismo sa eskwelahan di sa may Basay?
12: Kini tanan kinahanglan i-put into record the K-5 breaks. Kailangan nga dunay letter request. May tubag si during the open forum, may tubag si Secretary Angara nga i-put into record dapat dunay letter request and then iyan ang istadihan para po kung kayo na kinahanglan nga mapasulod sa ilang budget for the 2027 fiscal year sa NIP na to or kay as well no nga ang DepEd mo'y nakakuha o pinakadako nga partida gikan sa 7.2 trillion nga NIP or National Expenditure Program para sa fiscal year 2027 sa tuwang nasod Pilipinas kay Fabrics.
9: Except sa security guard nga ilang request, kanang pagbaha-baha diha, giaprubahan ba or ihatag o anus a, ultimatum ba?
12: Yes. Regarding naman sa pagbaha kay Fabrics, since nga ang flood control is iya sa Department of Public Works and Highways, according ni Secretary Angara, ang letter request gikan sa school head, iya kining isubmit ganto sa DPWH because nga kung mga computer, school building, or mga school equipments, kaya niya nga right away iyang madesisyonan kung ihatag or dili. But tungod nga flood control, iya kining ka-DPWH, nangayos siya og formal nga letter request kung iyang isubmit, iyang i-hand-in, ngadto sa secretary sa DPWH Kaki Fabrics.
9: Gawas sa mga maestrag maestro nga mi sugat niya wala ba taga LGU representative nga mi abi-abi ka nga Mr. Angara?
12: Niya po ang ato ang SDO school superintendent and of course si Mayor Jory Wagas of Basay Negros Oriental but right now naa pa sila bisa pulong-pulong karon na mga tungura Kaki Fabrics sa akong likuran. So dili pa ta makaistorbo pero ganina during our program sa K5 Ronda Balita na kahigayon ta nga maka-interview kaniya.
9: Okay, K5 Ronda Cornel sa final report. Back to you.
12: And salamat K5 Rex once again live gikan diri sa Basay, Negros Oriental sa pagbisita ni Secretary Angara sa Department of Education. Ako sa K5 Ronda Cornel, kauban si K5 Anthony Rolian. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga stasyon, K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
9: Okay mga saligan, so kintipag na report ni K5 Randy Cornel na nagkadirektamente mismo sa may Basay Municipality. Alas 11.48 na mga saligan, so kintipag na now, hatod ka na to sa Mightyse, DTX 500 Capsule, DTX Cupimex, D3 Bio, Clinica Jopress, DTX Cupimex sa Clinica Jopress, Extend Food Supplement, Probiotics at DTX Beauty Shop. Okay mga saligan, so kindig maminaam at nung tagaan nung pagtagad ka ng mga mensahe kay basig nagpaambot na sila. Maayo Ang buntag si Rex na apod mga jeepney biyahe Valencia, dumagiti tagnibi pikas pikas. Lingkod din wala pa labot 6 pa kabuok. Likod back to back. Extension bali 24 tanan kapasahero. Puno usa mularga unsa ilang singin? Pilitihan 25 pesos. Bisag talayra. Manaog plisko as sa TMO legal. If legal ba ni ila pamaagi. Daghang salamat si Rex. Sige lang, basig naminaw karon si Kipay ba sa Rilripe at mapaabot ni nga problema ninyo diya. Bisag talay lang muda og 25 pesos lang diya pero from Dumaguete. Kadayon ta karon sa itong mga balita. Branded nga laptop ipanghatag sa provincial capital. Wow! Kasi pong tagaan na ni ako, si Dondon. At ang kompletong detalye. Nakaroon sa pika sa linya sa mga report. Kipa James Bandokilio. Kipa James, ikipay mo. Kandos!
11: K5 News FM Live Report.
13: Edukasyon ang puhunan o pamaagi aron musaka ang estado sa panginabuyan sa matang individual na. Tungod ni ginipahingusgan ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarparga ang suporta sa natan sa edukasyon sa Timog Lalawigan da. Sa usag kapag ginabi sa gobernador, siya miingon na nga magsugod siya sa pagpalambo sa edukasyon kung asa usab magsugod ang mga tinunan na sa ilahang pagkatonda. Subala pa ni Governor Sagarparga nga bigahin ang probinsya og 15 milyones ka pesos sa matag tuig alang sa pagpalit og mga branded nga laptop pa aron ipanghatag sa mga daycare workers sa Timog Negros Oriental da. Gipasabot sa gobernador nga dog branded man ang iyang gustong ipanghatag tungod kay nagtuo siya nga kinimulungtan pa og pinakatuig nga paggamit.
14: Kahian next year is 15 million pesos. So ako mas lagiing na we're gonna give laptops branded kay dili mi ganahan atong other kinds of laptops. Number one, to make a statement kay level up ta. Then number two, kay we are planning to buy all MacBook Mios, the new MacBook, because nakabantay ko kani mga Mac will last 5 to 10 years usa siya madaot. So sulit sa kwarta, dugay madaot. Not like other brands na sigiga upgrade, so mura siya ma left behind, so akanang laptop ko tubrag 3 years lata na.
13: Nga brand sa laptop ang gipanglantawan karonde sa probinsya nga paliton na aron ipanghatag sa mga liquor workers nga diin sugda na sunod nga tuingga. Matod pa ni Gobernador Sagarbarga nga bisan tuod mahal ang Apple nga brand sa laptop, mamahimo kining mapuslan sa taas nga panahon ug nakita niya nga masayon ang pagpaayo kon ugaling nga adunay mga kakulian da. Sumala pa ni Governor Chaco Sagarparga ngayang ipaagi og raffle ang paghatag sa laptop sa sunod nga tuig aron kung kinsang mabunutan siya ang unang makadawata tungod kay dili madungan na sa usag kahugna ang pagpanghatag tungod usab sa limitado lamang ang pundo sa matag tuig nga nagahin sa maong programa ka.
14: Tanan makadawat, amo lang ipaagi na og raffle kay di man po madungan na kong hatag tanan. Pasabot, 15 million a year hantun mahuman. So medyo the first batch, may malipay sila sa mauna, pero the following batch na may upgraded anak na laptop. So mas brago po sila ha.
13: Bisan pa man sa pamaagi sa paghatag, giklaro sa gobernador nga ang tanang accredited ng mga daycare workers sa makadawat o walay mabiyaan sa kalambuan sa ilang pagtudlo sa mga tinunan na sa daycare nga level na. Adunay 796 ka mga opisyal nga daycare workers karon sa Timog Negros Oriental nga mamahimong benepisyaryo sa maong laptop, apan na adunay mukabat sa 1,000 ka mga workers ang ilang target.
14: Target din ako tanan gyud na tagaan. Officially registered right now is 796. The budget is for 1,000. Then nihonghong si Hilton ako ni Shagob. Tungod ani mong programa, murag moabot yun ni Guskalibo. So, it's expected. If everybody registers, 1,000.
13: Dugang pa ni Governor Sagarbarga nga bisa ng Kapitulyo karon, ilan ang gipanglantawan na nga mugamit na usab og mga branded da aron mas dali og masayon na alang sa mga empleyado ang pagbuhat sa ilang mga puluhaton na.
15: Lauman ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarga mga kaki-5 nga pinaagi sa paghatag og mga branded na laptop, mas mapasayon og mapadali ang mga buluhaton sa mga daycare workers sa Tibuok Negros Oriental. Sumala pa sa gobernador nga kinahanglang tutukan ang natad sa edukasyon na. Balita gikan sa patrol kini si Kaki 5 James Ditre Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
9: Aki mga siliganso, kinti daminaw report ni Kipan James Mandoquillo. NIR Engineer. K5 News FM NIR. Computation. Tama ba ko, Engineer? K5 NIR DTX 500 Broadcasting Computation. Karong Pizza 23's adlaw na Domingo. At ang ina ninyo, ha? Ako Malikon, K5 NIR DTX 500 Broadcasting Computation. Karong Pizza 23's adlaw na Domingo. Alas 11:54 na, naka-standby na ang MyTC Network News Nationwide. At ang isa kong pagbalik, Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
20: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alivio na.
20: Pag 1 month ka pa
21: naayo na ako.
18: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
22: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
23: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
22: Hisgota na to ang usabya ka bisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tawo nga makahanggab sa ason ini. Ang pagpanigrilyo usa ka bisyo nga addictive og destructive sa mga selula.
23: Matag tuig Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino Katagan ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini is kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke og kasagaran niini wala gyud gayno og DTX 500 og Mighty C.
22: Ang aso sa sigarilyo dunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
23: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
22: Yes.
23: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga may inong mag-DTX 500 o MyTC kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
22: ay!
23: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
22: ay-ay,
23: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
22: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non smoker matag tuig.
18: DTX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Mabalis sa mga butika.
23: Ang matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair,
22: yes,
23: sa mga nagguba o na damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang damage nini sa padayo nimong paghanggab sa aso.
22: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals apil pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
23: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud, Sir JP,
22: yes,
23: sa inyong balay.
22: Oh.
23: Nigarilyo tatay.
22: Ay.
23: Unya, nigarilyo pud ang imo igsuon.
22: Oh.
23: Imo uyuan sa iyo pas buntag, hanggab dai nimong second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo pud. Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangge, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuapod.
22: Oh.
23: Pasabot ang na, Sir GP, halos matag oras, expose ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mo nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung gag-inom DTX 500 og Mighty C.
22: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa secondhand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka secondhand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
23: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga mag-diabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit, o niya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka o DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw.
22: Wala dito igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sam si Dok Ramil Oising. Mayong lawas, ampingan.
22: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive. Wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Philippines, ganap na alas 12 na tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon
6: K5 News Philippines.
5: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, anim na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahigpit patakaran sa seguridad na ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
25: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makakaabsorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa Mighty C Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa ate, Nega K5K, Buscaino.
26: Kinistuan ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: Gayun din mahigpit na patakaran sa seguridad, ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-unayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng para na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon batay sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
3: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crude o sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: May kabuuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12-gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi restradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit malapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na dalawang bahay ang nilamo ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang dalawang struktura. Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
3: Gandin bangkay ng 44 years old na laborer natagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balitang hatid sa ate ni K5 Grace Balustrino.
12: Natagpuan ang bangkay ng isang 44 anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias na Mar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 16 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron on MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Balustrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Gayun din, police patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa ate ni K5 Roldan Villarreal.
13: Patay ang isang polis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
14: Kinilalang nasaway bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang na mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklong biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga polis sa insidente.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsas sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Umabot sa 80,940 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO, pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan ng panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic tourist, 11,215 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa ate ni KK5 Carlo Arisgado.
11: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalambag. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bag kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaukulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuuan bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
16: Network News.
17: Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
16: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
20: K3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
21: Visio
20: gamay D3.
21: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
21: Ang Visio
20: gamay D3.
21: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
27: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
21: Mabalit sa mga butika.
27: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
21: Mag DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
21: Adlay powerful extracts.
27: Nga phytochemicals.
21: O antioxidants.
27: Nga gigan sa palaya.
21: O de-sugared sugar cane.
27: Mga organic compound.
21: Yeah, effective.
27: Batok sa sakit ng diabetes.
21: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
4: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon, ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
5: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
2: Klinika Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: Military Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang Military Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Military Bio. Ang Military ng may Visio. Ang Visio ng may Military. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabalit sa tanang butika dool sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras, alas 12:27!
8: Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
7: Okay, mga sinigan, so kinting paminaw para yung dakaroon sa itong programang Ilibin MBPS. Si Rex, si Jerny Derisa kang ipost. Mugrit kong ganggang. Nili. Sa hospital nga Sikyo. Okay. Nakalamano na ko ni Kipad Randy Cornel sa May Tanay City. Kami ni Kipad is Casido Busrix. Mga gwapo tao nga taga Kipay. Wow. Okay. Okay mga siligan, soaking tig paminaw, engineer akong monitor sa atbang. Kahit na kanon sa tugang programang 11 Mbps, ayaw mo kalimot kanunay nga mag-Mighty C mo. Ang Mighty C na kung kinikatabang sa atong kagalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Tumarka sa Mighty C buntag utog hapon. Matag-adlaw. Kung ikaw na nakay-diabetes, taas kag sugar, or ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw pagka-problema, kay naay mo kontrol sa imong sakit. Tumar lang ka og DTX 500 capsule. Buntag og tug hapon. Ayaw paabuta na maputlag ka og tiil or mahalap ang imong panglantaw. Diba? Kung magpalingog-lingog ka sa imong sakit, basig mo abot unya ang punto na ikaw maputlag kag tiil kay tungod taas na kag sugar, na kay diabetes, or ang imong blood pressure medyo abnormal na. Tumar na ka o DTX 500 capsule. Buntag utog hapon, matag adlaw. Kung ikaw nakapansin ka nga dali ka matakbuyan o sakit, ayaw pagka problema, tumar ka o D3 Bio. Ay ang D3 Bio, adunay kini gitawag nga virgin coconut oil. Tumar ka buntag uto hapon lang yapon, matag adlaw. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, buntag utog hapon, kapi ka. Ang imong kapi nga gigamit ka na ginagamit ni mo kayon, ayaw na. Likay na. Ang akong ikarekomend sa imo ha, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana ang imong panit? Batasan na kung ikaw ang maligo, ang imong gamiton nga sabon, ang DTX Beauty Shop. O kaninga probiotics po na pinaka-importante ni sa atong kalawasan. Protection kini sa atong kaugilingon, tumarka buntag untog hapon. Kung ikaw bahok kag ilok, ikaw lakiha ka? Bahok kag ilok? Siyempre. Kung bahok kag ilok, muadto kag kasal, birthday, bunyag, fiesta, or padayon na kagkatulog sa imong partner, sa imong uyaba, sa imong asawa, niya bahok kag ilok, ingnon ka og buhok man kag ilok, di makauulaw. So ang imong himoon, kaligo ka, humanin mo og kaligo, butangan nimo ang imong ilok o Klinika Jopress, humot pa, puti pa, kung makabutang ka o Klinika Jopress. Kung ikaw lalaki nagka-problema ka, eh mama, ang problema na mo sa na ni Dundon, o babe, ako, eh kanang hago ba tas trabaho, pero basta condition atong lawas, di namin ma-problema sa pakakaroon. Amo nang maintirte ng among asawa. Eh, wak man ay mga uyab. Ako na ko'y uyab. Sila asawa ragid ina. Ako na makoy asawa na koy uyab. Pero nagagamit lang gapin mo ang extinct food supplement. Kay usahay ka ni idara na ta, wala ta kay bano, idara na ta, tapos ka na nga simba ko lang, muabot unya ang panahon nga huna-huna raga kusog. Ah, dili, ayaw mo ka problema. Extinct food supplement. Panahon nga maglabing-labing si Mrs. Extinct food supplement. Pag ikaw mo tumar ni ini, inti istomak, gikan sa imong pagtumar or pag-inom sa DTX Extinct Food Supplement, 30 minutos pwede nimong tukangon ang imong asawa or ang imong uyab. Di ba magkaingon ang imong asawa? Ah! Makusit pa may butilya. Nibalik man ang kabatanon sa akong

lang ko diri sir bag-o pa ko na uli palit ko og mighty si duha ka istab kamo inom mo mighty si paabtik sa ato lawas gikan ni sir ikom mai sirek si Jeremy guapo man kaayo imong background tamao ba ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy tested and proven sa tanan mga katawhan. Luzon, Visayas, Mindanao.

pinupuli sa ilang barangay official. Wate na himo, kay galingkod man ni sila. Pero sa ako alang, kung isgutan na to ang barangay iske election, sa November to, ayaw na mo ato paghuna-huna ato November to. Ang inyong huna-hunaon ang filing. Dool na ang filing. Siyempre, lalisan pa na sa Kongreso. Kapila man na lalisan, katulo siguro, kaduha. Pagkahuman, ipasa na po na dito sa Senado, lalisan na po na. Kapila na lalisan, kaduha, katulo. Pag inigkahuman, ibangga na po na ang Kongreso o ang Senate o magpareha ba ilang nasisyon. Ikaupat, or mupirma ba yun ang atong presidente? Wala, apike na. Di ba? Posible man na yun, ang eleksyon. Kaning galingkod kayo nga ngisi-ngisi, o pabor-pabor na ninyo karon, kay ubay-ubay man ang nipasag balaon mo nga ma-extend ang eleksyon. Pero sa ako lang ha, lalisan pa man na. Unya na ito makiglali sa iri kung madayon ba or dili. Pero sa ako ha, murag, lisod-lisod ni, nga dili madayon ang barangay iske eleksyon kay lalisan pa man eh. Sa Kongreso, Senate, pagkahuman, tukma-tukma na po sa Senate o sa Kongreso. Ay, napaghuna-huna itong November to, kay napakabunan. Ang huna-hunaon ninyo ang filing karong September. Doon na! O sa paman. Kay dili man na pwede. Pag inid-filing na, plastado na ang mga pangalan. Pag i-XT na po na, di naman magamit itong papel nga pag-istampar dito sa mga presinto. Kay mudugang na po ng mga botante, magkausap-usap na po, di ba na, gisik na itong mga papel na gigaman. Di ba? Kaninga. Ay, ginok. Posible man na yun ang eleksyon sa ako lang tao. Pero og agiho nila og kanabang dinali-dali, himoon dyan nila og rason, presyoron ang Kongreso, presyoron ang Senate, na kinahanglan na walang eleksyon kasi November to. Eh, kakabalo na mo, anak, November to. Ay, kung ing nabutol mo. Ha? Ayaw kung ing nabutol mo. So, karon kaning sigig bagulbol, posible ka tong nangapilde atong niaging eleksyon. Ang galingkod karon nangalipay. Kato na nga gig election mo ngayon ito, kurakot. O sa pagkakita, o pod mo, basigla ba pa pod mo, kurakot. Ay mo kalain, ha? Kanyang ito, tahi-tahi lang. Gira-gira lang ni sa ere. Ha? Kaya, nakalingkod po mo, basigla ba, number one pod mo, kurakot. Ay, ginoo ko. Eh, agwanta mo. Kaya usama man, napildi man mo. Kaya kung kamo po ni daog, di gangisi po mo. Kaning plano karon sa mga congressman ug sa mga senator, sobra pa nga gangisi-ngisi mo mo niya. Ako ay problema ni Kapitan Jason Saikon sa may dubdob, mas pag-eleksyonan o ma. Sigurado ko, may muatbang ani. O nga may muatbang lukapa rin nga po. Diya sa may dubdob, Valencia. Si Kapitan Jason Saikon, maski pag-eleksyonan o ma na yun, di ni mahadlo. Kay kabalo siya. Kung usa iyang lihok, tanan mga tao, na sa may dumdo balin siya kabalo, kung usa niyang paningkamot. Kung namay mo atbang, atbang-atbang na lamang na. Para nalagoy kalaban ko. Pero ako pa ay na lamang. Kaya basiga, sayang-sayang lang imong gasto. Mahagit pa imong garbo. At pag-file-file, pagkagbalin siya. Ayaw na! Kaya ang mga katawal sa may dubdob, Balensya, murag walay plano nga pulihan ang ilang kapitan nga si Kapitan Jason Saikon. Mayo nga punto ni Muda, Kapitan Jason Saikon? Kapitan? Morning Kapitan nga ang dalan gikan sa dubdob, Balensya, murag walay problema. Mato sa gawas o Pamplona, eh, siyempre, normal na yung mga batsi-batsi. Pero lahi lang yung tuwag pangalot ka. Lahit lang yung tingin ko nga, grabe po din dalana. Pero si Kapitan Jason Saikon, kanunay ginamonitor niya ang dalan niya. Kaya dalan para under sa munisipyo, reklamo. Dalan under sa probinsya, reklamo. Di ni maulaw mo reklamo, baga nignan si Kapitan Jason Saikon. Sige nig sakag kapitulyo, sakag munisipyo, kay para ang iyang mga katawan sa may dubdubalin sa inkaso, mag-deliver og mga produkto, dili magka-problema. Si Rex na ang unya ko'y isumbong nimo kabahin sa usa ka kapitan. Kung madayon man ang eleksyon, among paatbangan, muhangyo minin mo na ang maatbang mo'y ato.

Kamu joda, ini tariknya orang kayak kapitan. Sige lang, ato dang sabutan. Alas 12.39 na, maayaw pagkaminaw kanun sa may mahusay auto repair shop. Ilamin na ni Pare Edwin Mahusay nga kanunay nagsuporta sa atong programa sa atong K-Fab News FM. Nagsuporta kanunay po silang naminaw ang iyang mga mekaniko. Ang mahusay auto repair shop at tubangan mismo sa may Santo Rosario nga gate. Kanto mismo makita na yun ninyo ang mahusay auto repair shop. Kung wala mo kasabot sa inyong sakyanan, naglingok-lingok na, magbuot, nag-asa mo ani, asa mo anto, anto na mo sa may mahusay auto repair shop. Kung ang imong sakyanan, medyo gikagid na, sama ra sa akong sakyanan, nga murag kagiro na, murag di naging madala, o tapos di akong sakyanan, engineer. Makauulaw, pero sige lang, bahala kagiro, basta bugnaw. Importante di ka makita, sulod, engineer. Bahala kagiron. Importante dito makita sa sunod, bugno patyon. Okay na nang kagib. Pag na ako'y budget, ako nang pasinaon. Ako nang idagan dito sa Maya Tupi Works Garage. Gusto ka magpapintal sa muksinan, magwapog mo sinaon. At tumo sa Maya Tupi Works Garage, pwede po ninyo nga i-text or tawagan ang owner manager na si Mr. Tupi, 09-45-133-8088. Maayo po kumino ka sa may James Cargo Provide. Kanunay na ito naminaw ang James Cargo Provide. Ang James Cargo Provide ang ilang operation Luzon, Visayas, Mindanao. James Cargo Provide ang ilang opisina nade sa may bypass ang look. Kanunay silang naminaw sa ito. Ilami na sa taga-opisina o sa ilang mga driver o panihante. James Cargo Provide. May nga mundo ninyo diyan. Huwag sa may Coco Gin Insurance, kamam nasip, ma'am! Mayo nga hapon ni Muria, ma'am! Ilabi na ni Boss Amay, huwag sa inyong mga staff. Kano na silang galili po na ito. Ang Coco Gin Insurance at tubangan mismo diya sa may LTO Daro. Panila Store, kompleto po ni sa mga produkto ni Duke Ramil Oy. Nade sa may Barangay Awan, Ayungo ni Grocery Intel, crossing sa may Kinaban. Mayo paminaw ka rin sa may Amigo Hardware. Ilabi na ni Boss Rimon Amigo, may hapon ni Maria Boss. Ang mga tindira at tindiro, nagkinhangla magbakal, ugtubog, simintog, unsa pa mga lansyan. At tumo sa may Amigo Hardware diya sa may Sibulan. Ilabi na ka rin sa mga Rodriguez family. O si Maric Mayang, diya sa may Sitio Balastro. O ni Kapitan Kadayday sa may barangay Kalumbuyan, Akalamtokan. Mayo pagkaminaw karon ni Kapitan Kadayday sa may barangay Kalamtokan. Ilamin na ni Gina Mayang Bergara Glory Mayang Siton. Kamusta mo niya sa may barangay Kalamtokan? O sa mga Bergara family. May hapon ka ninyong tanan mga Bergara family. Dahil sa may Kalumbuyan, huwag na mismo sa may Bayawan City. Kamusta? Huwag sa may Edox Manok. Nakaagi ka sa Edox Manok, engineer, kusog ka ilang sambaks, no? Engineer, Jonathan Calbog, pag-agi ni mong hapon, kusog, pag-agi ni mong motor, kusog ka ilang. Kung kami mag-groceries, dahil sa may Ilamina, karina sa may Habitat, sa may Kantil Iba, Humpandan, ato na mo sa may Edox Manok. Sa may barangay Isugan, Bakong, Reverson Road Crossing, sa may Habitat po. Pag inig kabuntag sa'yo, medyo hangover po mo. Ato mo sa may Cebu Larangan. Special Cebu Best Larangan. Da mismo sa may Northern Honor, unahan gamay sa may Bagakay, dili po mo kaabot sa may Millennials. Ato mo sa may Cebu Best Larangan. Higot mo sa bawo dito. Porbida ang sa bawo dito. Labi na pos ang yung sili. Sos! Di madali. Makahigot dito ang samot. Magdaghang tagkanon mahurot. Maayong pagkaminaw ka rin na mismo sa may Is Laundry. Sila Annalyn Kadosali. Mercy Kadiligding. Kaligding, eh? Kaligid. Kaligid. Naminaw sila karon kapaka nilang radyo doon sa may laundry niya. Mayong hapon ninyo diha, ma'am. O sa may Imapid General Merchandise.
ilabi na ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Maril Agustino nga kanunay sila nag-monitor samtang naninaw. Tuma, inumpot sila o gadita ex-Cupinex o sa John Neal Clothing. Ilabi na karo sa may Ian Simank, Erwin Antuna Agustino, may hapon ninyo diha, Ma'am Sir. Keypad NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Mahitabo kini karong adlaw nga Domingo, Agosto 23, 2026, alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Pamatian ninyo og saksihi sa atong live FB live. Type lang mag Keypad News FM Digital Dumaguete or sa Kirex XP. Please like and share. Okay mga siligan, soaking dimina, namina po rin po ni atong mga guapito. Diyan sa may Kapitulyo, naminaw sila karon si Chip Haber o si Chip Puentes o si Mapile o si Isge Ambruna. Mato mo Kapitulyo, pag inigsak ka ninyo sagdana, maagto mo sa opisina ni Governor o opisina ni Atty. Torsida, kita ganit mo mga taong gwapo, tapos mga taas, sus Ginoo. Kani mga tawhana o nagkababae ko, sekretohon kami ni, makatilaw ni sa ako, mga gwapong tao, magwimpon. Go! May gapo ni mo niya, go! Mapili! Iregeso kang idol, haber! Aga ilabi na niya kang idol, Buentes! May gapo na niyo niya, idol! Aki mga siligan, soaking din mo na para yung takano sa itong programang 11 Mbps. Si Rex Unta Jod Madayon ang barangay Iski Election. Please hide my number. Po, si Rex, panawagan lang ni ako sa Iski, sa saksak. Nabisan bola na lang sa basketball, dili nila kahatang, wala taon ni liga-liga, dili sa may saksak sirik. Ama o ba? Sa saksak mo. Kanang kabahin sa mga barangay opisyal o barangay kapitan, ayaw mo pagka-problema na. Pag madayon ang eleksyon, ako, dayon yun na. Maragoy makapuro. Apinti na. Ay mo pag huna-huna itong nabimberto. Ang huna-hunaan ninyo ang filing. Anak ni mga kapitan, kaya rin ang lingkod. Buang-buang din si Sir Rex. Buang din si Candos. Gusto din yung madayon ang eleksyon. Ha? Eh, kamupon. Eh, kung madayon ang eleksyon, paningkamot na lamang po mo, ha? Kay kamalo ko ang kamagulbol, ani karon ang biruan, kato na nga building na nga, eh. Pero nga daog po ito, kangisi po. So number one po, pero di po nato madinay, nga naagod po yung mga barangay opisyal sa tinuod lang, ha? Naagoy mga barangay opisyal nga kanang balbahutog. Tinuod ba yan ha? Naay mga barangay opisyal nga dili maayo na mudala sa barangay. Usahay mamersonal na. Timani engineer, kaning 200,000 para sa barangay? O kaning 100,000 para sa proyekto? Ang 100,000 para sa scholarship? Pustaan na ito. O di ba? Pag umangkon doon na ma-scholar, ani. Gusto na ito. Di ba sigurado ko, pamilya na may ma-scholar, ani. Kaya wamang gibutang dito nga, bawal ang pag-umangkon or anak sa barangay opisyal. Kung ikaw karon barangay kapitan ka. Di ba? Wamang gibutang dito nga bawal ang scholarship sa mga 100,000, bawal kong kapitan ang imong papa or mama. Asigurado. Ang ibutang niya, pag-umangkon, kung ay anak, pag-umangkon. Kung ay pag-umangkon, aha. Dari sa anak, anak na. Anak lang kasimple. Kaklaro, anak engineer. Ikaw engineer, matuo ka na. Kung ikaw kapitan ka na. Wala man gibawal dito nga, dili pwede ang anak sa kapitan. Dili pwede ibawal ang anak sa konsiyan. Eh, kanyang 100,000, kisa mo, nalaman na.
mao na yung pabor na 200,000 karon kay para malipay po ng mga kapitan. O ba, strategy ba sa administrasyon? Eh nga na, kay lain man kayo na taga-alti ka o 100,000, imo na na, siguro isiptihan na na, dili na. Iagig scholarship, pero wala gibutan dito ga-itimize nga dili pwede bawal kung anak sa kapitan o konsihal. Para dili ba kahilata ang tira, pero karo kay nahalata man ako. Alang-alang ay iskalar na ko itong hinaunsa. Dahil pa umangko na ko kakalisod. Di ay anak na ko, gamay ra kong sildo. O natural, kanang 100,000. Matik na na siya. Inside the balls. Hindi na. O kanang proyekto ka ron. Nga 100,000. O kung na-release naman na. O gi-style na po na. Kayo nang bahala dyan. Magpa-welding lang mong kabilya nga nang email. Kantidad o 100,000. Butangan ng mga lantern. Ginoo ko. Ayaw na lang gunta sa inyo mga style. Ang but lang. Ay namugsugan lugot. Murahan ninyo. Bisto na ito mo. No?

may punto pud ka si Rex, bright boy jud ka. Dili ko bright. Katamtama lang. Anak ni mga barangay kapitan Ron, kanay si Rex, mangita yung buslot. Dili, yun buslot akong gipangita. Ang gipangita na ko ang mahita mo, 100,000. Beh, kami mga barangay kapitan, mangutan ako ninyo. Nakamutang ba dito? Ang 100,000 para scholarship, bawal ang anak sa kapitan, bawal ang anak sa konsyal. Amin na beh, pakita ko sa papel. Kung ako'y kapitan, siguro huna ko akong anak. Ganda anak. Alang-alang, ihatan na ako kandun-dun ni Paling. Anirisan ko ang anak, i-iskalang na ako akong anak. Alang-alang, ihatan na ako kang mami. Di ba? Waman di mong tamito, bawal. Gawa siguro, huwag na kay Nilikadisa. Pero huwag kay Nilikadisa, bahala mo dahil ibas ko ninyo. Kapitan Kahilog, Kapitan Rick Santos, ang akong iskala, ang akong anak, or ako po kumangkong. Pusta na ito, ay mo reklamo na ako pila kadlaw karo. Alang-alang karo, kung ako'y kapitan, ihantag na ko ang scholarship sa akong kumpari nga si Pari Ade. Kunya na ako'y pangumang ko na ako'y anak na i-scholar na ko. Naunsa! Mati pa ni Pari Ade, lami magod ang buslot pre. Maoba. Pustaan na ito, pilagkaanlaw ka rin. Nai magreklamo, nai mo kisi-kisi. Ay, para bili halata. Eh, siyempre, ang mga kapitan, bago rin ni Antog Manila, ito ang gawin namin, kayo nang bahala. Basta alam na ninyo, ha? Kung ano ang gagawin nyo. Ay, na lamang, ay! Mangundang ng tani, ha? Makabati ganun mong Apo Hiking, mauna ang atong signature song na temporaryong magbulag-bulag ta. Pero balik taon niya alas 4, ha? Relax lang punta. Kaya ako, human ron. Pahilot still, tulog. Mata alas 3:30. Toothbrush, kape, program na po. Masaba na punta. Gupin si Rex, SADIC, Dun Dips. Kay naami i-order niya but asatos dun nabisi siguro tog sigig pangontrata ng mga tambal kay kada araw ni dun paggawas bit may tisi teksa karton bit tog yung teksa bit pag copy mix negosyante ng dun rin kayo sa may ibayad ang raptor putog-gato mag-utag raptor kaplano po utag estrada ang mutan. Sa bagay, may problema kay na may litsunan na si Dondon. May litsunan si Bo, Bipulog, o si Kihon.

0: Good PM, Sir Rex, o madayon ang election, malipay good ko, Sir Rex Kay. Iskalar dere wala, good. Mahimo dere sa amo ang barangay Kay. Among gipangutan na ang konsehal, wala kuno sila nanawat o iskalar. Salamat sa pagbasa. Kanunay po naminaw. Okay, magasiligan, so king tingpaminaw, wala na tayong oras, ang istorya dili mahurot, pero ang oras magkakapos. Wala may sagsiki sa makapukan sa akong barugana, o wala may sagsiki sa makapatindog sa akong balahibog, gawas lang sa tao na akong di tama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat kung nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilangkuban sa mga balitag komentaryo. Sangalan sa aming station manager, Kipab Sir Bernie Cabuzo. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pablo Banyo Naligan. CEO Dr. Ramil Oy, Vice President para Presen Kipab Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa Kipab Engineer Traffic Controller Jonathan Kalbog. Sagala sa mga Chief Engineer Kipab Abedwin, huwag kinatibok ang pwersa sa Kipab Joseph M. Dumagite 97.7. May hapon kami niyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Kakipab Rick Santos Candos. Kanunay na kamaytis, DTX Pamanag Capsule, D3 Bayo, Extreme Pod Supplement. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagunan Diyos, Candos!
1: K5 News FM,
2: D3 Bayo, Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow!
6: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako yung katabang sa imong absorption o patyon po naanin niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ramao na, Dok. Sayon pa, Jud, ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa, Jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang paggawas imong pupo. Wala dyan kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon dyan kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha dyan nga inom yung kag D3 Bio.
5: Ah, syempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
5: man
6: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
5: Kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to, karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag ditribayo.
5: Of course,
6: may monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang ditribayo over plain D3 nganuman. Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
6: Gipangkaon.
5: Kung unsay imong gipangkaon, mapud ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oh, mura yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni ditribayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So kita mo kung unsa gid kanindot ang ditribayo i-compare mo sa plain D3. Ditribayo na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung nakaditribayo ka.
5: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taspang imo blood sugar.
8: Aduna kay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500
2: aduna kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
2: Charantine nga
8: gapamubo sa gluco,
2: visine
8: controls blood sugar,
2: o polypeptide
8: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
8: highly recommended
2: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio, ang Tier 3 na may Vizio. Ang Vizio na may Tier 3 mabalik sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
4: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina, like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido, and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for Men!
9: Isang kapsula ka.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
1: Bugas-bugas ug katul-katul
0: i DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
1: DTX 500
3: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa mga suki butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
9: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita?
11: Dili

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og the sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag-alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya amusin na kay gali. Naka-extend Food Supplement for Men tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gid ang extend.
0: Extend Food Supplement D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio. Ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
10: Check si D3Bio, aka si ordinary vitamin D3.
11: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
10: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
11: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
10: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
11: Grabe sa.
10: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
11: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
10: Wala.
11: May monolaurin ba ang imong plain D3?
10: Wala.
11: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
5: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid ug naapay capric acid.
11: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
10: Wala.
11: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
10: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
11: Ang ketones Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
10: Gutom na.
11: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
10: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
11: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
10: Very
11: question.
10: Efficient.
11: Ang imong D3, nabay ketones?
10: Wala.
11: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, Jud na ang kinabuhi.
10: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
10: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na Jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na Jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
5: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Health News.
13: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shatan Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: No want ana makaugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag-TTX 500 na!
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: O desugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Epic.
2: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panin. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panin.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
11: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center!
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaa may mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental.

0: News FM.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
4: na?
5: Na. Dapat kung... dapat niya wala pa?
4: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka may nombitex, may manod kag may tisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado, apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
4: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Tas pang imu-blood sugar.
5: Ato na ka may diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500!
3: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine.
5: Nagkapamubo sa glucose.
3: Visine.
5: Controls blood sugar.
3: O polypeptide.
5: Kaparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500!
5: Highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men!
9: Isang kapsula ka.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbno.ho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas ug katul-katul
2: i DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa iyong mga suking butika.
0: Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

85 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Tas bang imo blood sugar?
5: Aduna ka may diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: aduna kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa glucose.
4: Visine
5: controls blood sugar.
4: O polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a full supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM.
1: Oh, kamusta na kapatid? Muli nagbabalik. Mal Ortiz nga pala ito. Long time no see, mga lodi. So ano, ito na yun eh. Gusto nyo bang wala man ang totoo?
2: Tell them!

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas ug katul-katul
5: DTX 500 na.
2: DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
5: DTX 500
3: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kung nitawhay na po akong pagpangihi, salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
2: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Syrup,
2: pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron,
2: nagapanami sang memorya,
0: nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Syrup,
0: para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pag patay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon, ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungda ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
5: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio, Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang, RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C.

0: 93.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon. Lami ang timplada. Magpalik-palik yun ka sa Gutim Lechon. Ado na usap sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Ado na usap ang Gutim Lechon na display sa talipapa sa airport area. Sa Sibulan, ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not being the best, but we make sure we serve you better.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5. News FM. News FM.
7: Oras, alas 4.40!
8: Pisya! Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
7: Aki mga siligan, soking timinan po na yung takaroon sa tugang programang El Castigador. I-check now si Kipad Rebostilio Engineer. Okay mga siligan, shocking din na para inta karon sa tuga programang El Castigador. Ayaw mo kalimot kanunay nga magmighty si mo. Ang mighty si dako kini katabang sa tuga galingon makahatag kini kalig-on sa atong immune system. Tumar mo sa mighty si buntag o tugapon matagadlaw. Kung ikaw na kay diabetes o taas na kag sugar, ang imong blood pressure medyo abnormal ma mataas or maubos. Ayaw paabot nga ikaw maputlan kag tiil or ma halap imong panglantaw. Maputlang kang tili, nakakadagan. Mamisita kang chicks. Tumar mo og DTX 500 capsule. Buntag ito hapon, matag-adlaw lang gyapon. Kung ikaw nakatagamtam ka o dali ka matakbuyan o sakit o para dili ka matakbuyan dali o sakit, mag D3 Bio ka. Kung mahadlo ka magkasakit, D3 Bio. Kay ang D3 Bio aduna kini sa kita magpunato nga virgin coconut oil. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, ang ako ikarecommend sa imo ang kape nga DTX Coffee Mix. Kung ikaw lalaki or babae gusto ka nga magpabilin kutis porcelana ang imong panit, damit kag sabon nga DTX Coffee Mix. O kaning probiotics pinakaimportante po ni sa atong kaugalingon, trinsira kini sa atong kalawasan. Ikaw lalaki, bahok kag ilok. Siyempre, kung bahok kag ilok, walay ayaw na nimo. Bahok ko kag ilok sa may ganahan nimo makigdulog. Kisa po'y ganahan nimo makigkuyog sa parte, kasal, bunyag, o sa paniha. Kay bahok magkag ilok, ang imong himuon o ang imong buhaton, kaligo ka. Butangan nimo ang imong ilok o klinika diopres, humot pa, muputi pa imong ilok. Kung ikaw lalaki, medyo nagka-problema ka, dili

na ka maka-entertain sa imong partner or sa imong uyab or sa imong asawa, ayaw ka problema. Tumar ka og Extend Food Supplement. Kung mo tumar ka og Extend Food Supplement, kanang empty stomach ka. Gikan sa imong pagtumar mga siligan, soaking in out, 30 minutos pwede na nimong tukangon ang imong asawa, di ba makaingon na siya nga ni balik na kapagkabataon. Kaya makatumar ka og Extend Food Supplement, purbida, makusik pa'y butilya.

Ang tanan nga mga produkto ni Ducramil Oy mapalit sa tanan mga butikang parmasya. Ang produkto ni Ducramil Oy tested at probina sa tanan mga katawhan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Ayaw mo pag kinureport yan kung kamo mag kinureport sa marag ang ginatunglo ninyo ang inyong kaugalingan. Okay mga siligan, so kiminapanayin takaroon sa itong programang El Castigador.

0: Pakontak na nimo si kay Padre Romain sa Google Meet ni. Kay naa siya gibisita nga eskwelahan. Kay pangutan na or ang ato mga eskwelahan diri na nabay mga security guard. Kay tungod anay nahitabo karon dito sa may Sambuanga City. Og iya po na bisitahon ang PNP. Kay basig na ikadugang advice sa mga PNP kabahin anay matag-iya og mga posisyon. Kung unsa ika-advise sa mga PNP, basag mabisita po sa karunito sa may PNP prostation, diya mismo sa may syudad sa Dumaguete. May kapon ay karun sa mga quadro alas, paskrap! Nung na sila naminaw sa ato, nadito ang mga kuan ha, nadito ang mga gwapong tao nga mga tiglabay pisik. May tigpadalagan ang quadro alas. Kanuna sila naminaw, may kapon ninyo diya idol! Og sa Ems Tour, da sa may liluan, may hapon ni Muda Mansar, na kanunay mo naminaw sa akong programa, or sa Kipad News FM. Maayong nga pagkaminaw na ikaroon ni John Ray. John Ray Flores ba to?
1: Didabi akong liliyon.
0: A John Ray Reyes, ang sniper ni Kapitan Jason Saikon diha sa may Dugdo, Valencia. Good PM, Sir Rex, diha ko ka-advise sa imong programa Pirmi Kai. Lagyo na ang akong biyahe. Lawyer. Mansad akong mga nipyo, Sir Rex. Unsa pa may angay nga paabto bangon si Inday Sara nga naamay mga lawyer siya. Boy, di la sirna.
1: Ah, okay.
0: Tama. Samot na niya akong idol. Idol, good PM, naminaw mi karon idol. Tuntun! Lang na.
1: Ah, okay.
0: Oy, idol, tuntun!
1: May, okay na idol. Gits na nako.
0: Gits na nako. Naminaw karon ng mga kaubana ni Idol Tuntun. Uy, naminaw po karon ng ako mga idol ha? Sa HPG, ha? Naminaw karon taga HPG. Ang mga gwapong tao. Napa mo istak na, Adel? Napa mo istak na? Huwag mo istak, text na mo, ha? At yung mga siligan, so kinti minaw, panahinta karon sa toga programang El Castigador. Jansi, huwag kayo mga misay, de Jansi. Kahit makabuylo ko karon basig malimtang tikaw. Idol! Pwede agi o namo dol! Ha ha ha! Pwede idol! Ata!
1: Maagi daw sila karon ako.
0: Sige, atak dol, atak! Wala problema na dol! Masa na orasa? Open mga opisina rin. Ay lamog nugay dol ha? Ay lamog nugay, ay lamog nugay. Sabot ang tama dol. Tamang magkualasize dol. Pero ang opisina, tamang alas 5, pero napa na. Aki mga siligan, soaking na, panahinta ka rin sa itong programa at El Castigador. Murag umay-umay, karon mapipila ka mga barangay official nga nangalipay batong sa barangay iski eleksyon. Pero kaning kahinam-hinam nga mubanga or mudagan, nagbugot. So, murag sa akong duda lang, ha? Murag dili mapugan ang barangay iski eleksyon. Sakura na! Sakura na! Kaya ubay-ubay karon ang medyo gadumot na kinahanglan mahuman dyan ang madayon dyan ang barangay iski eleksyon. Pero kaning uban yung mga kapitan karon kaning uban may kunta dili madayon ang barangay iski eleksyon kaya para magpadayon ang among kurako. Pero pwera lang sa mga barangay kapitan nga dili kawatan.

0: Si Rex driver ko sa usa ka truck sa Matyaw. Lakit ang tamo dito sa may SLP sa may Santander na kay kuyog tuno ka mga lalaki. Mga gwapo man to, kinsa man to sila.
1: Amo to yung mga kuanako. Kanang ikaso mahubsan akong kagirong auto'y mutulak. Mato'y mutulak. Ikaso mahubsan kong gasolina. Ang katong tulo ko yung nagpadulog si mo. Og mahugtag kong gasolina, mato'y magtulak. Di man. Ah, sige. Ay mong katingala pag na ako'y kuyong. Kay istrikto akong mama o papa. Kay di ko palakon og wa ko'y kuyong. Di ba? Amo na umakita mo na ako'y kuyong. Amo na to siya. Umating tulak og mahut na maplata, matigtanggat og ligid. Matingala pag yun mong nangkoy kuyog. Ha? Pero dili ko bayot ha? Basig matingala mo, puros malaki kuyog ni Rick Santos. Basig magduda ba mo nga bayot ko? Dili, bayat po ko bayot. Ay, basig ko niya magduda mo, usap mo nga kuyog ni Rick Santos. Mga gwapong tao, di po ka bayot si Rick Santos. Pero unya na ko mo lantad o inkaso niyo na inkaso. Inkaso lang, unya na naman. Okay, dyan siya, basahan na mga mensahe niya. Kinsa man na nga, Bet, paliwag ko, Bet. Bet, asa man si Bet, katong staff na ko. Bet, Bet. Asa man si Bet, pawag ka si Bet. Bet, lampaw din sa ako, paminaw.

0: Naay ko sa taas og extend na usa ka karton. I-charge sa ako. Kahit na mo ari. Kahit na mo. Sulong sila. Ha? O sa? Sa U-Box na ko. Ay, ipakuha ng extend sa U-Box. Isa ka karton. Iha. Kahit na mo ari na ko rin ko. Sulong na sila. Kay bawal maki di, bawal mo sulong mo gira or dili sila ka extend. Sige idol, agi alat ko nyo diri idol ang kaso sabo po tamo kinakakuha na daan ko sa pang mga klase ng tao ni makigira bukuan man mo tumar mag extend po siya basa dyan say
1: gikan ni Girly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Rex o gikan ni Ria Takang Alabado siya nga hi sa Rex. Shout out ko dere sa sityo Shangri-La Barangay Kalumbuyan Gapaminaw salamat sa pagbasa God bless o gikan ni Junicio Fernin siya nga Shirley Hugog bawad sir wala tawon mi aga sa Balaw San Miguel Bayawan City hapit na usa ka bulan sa Rex o gikan ni Edgardo Napaw siya nga hi sa Rex kamusta daw ka ngayon o gikan ni Jason Saikon siya mayong hapon idol o shoutout ni Dado Borromeo o gikan ni Ruby Dalida
0: kisa na kumusta ka ko
1: si Jason Saikon
0: si Kapitan Saikon na nanay si Kinain nga may tigpaminaw sa radyo kay gibriefing niya si John Reyes nga hiringan ni mo si Rixan o saman sa motor asa man ang motor ay na mag-istorya huwag magbuot na ako ako'y tumana ninyo ay mo pag lahi sa inyong agi sabi ako mga staff magbuot man sila ako'y matuman huwag may problema huwag magkuha na po itong usa huwag pwede magkuhaan ito kadaghan itong staff na rin kalas ng taganig gusto ang extreme ha ha kanang si Kapitan Jason mao na ginasugo niya si Jandre Reyes ba to? Bida kadali lang ha. Jandre Reyes mao na ginapamonitor niya sa kuha anak siya Jan ka ikaw sige man kagpapaka sa radyo niya sa Dubdub Balensya monitoran ng Sarik Santos kasi giinitan tadres Dubdub ka basik ipakandusta mao na sniper niya mao na tigpaminaw sa ako kay inkaso dyan o kanduson tagrik Santos at babaon tubag na hinta naana sila o naana sila naka-standby na oh, relax lang may kalit karun din mo ana di ako mag-ngawin patrol karun niya mo na siya relax lang aking mga siligan sokin tigpaminaw ngayon paminaw dahil karun ni Kapitan Jason sa ikonde sa may Dubdub Balensya at ilabi na sa sniper niya na si Jandre Reyes ay taga Dubdub ilabi na kanon sa mga abordo family o si Yuk Darius si Yuk Bert Darius yo kumusta man mo niya diya sa may Dubdub Balensya puhon bisitahon ka mo niya eh. Pero kaon na putag kanding may panipangin ay ginoo ko gibing na ba yung Dubdub engineer pero pag ato na akong Dubdub pagbalik akong kagirun hagal pagbalik sa akong kagirun sakit akong kilid sunod na yun reklamo akong kagirun ano akong kagirun sakit man akong kilid Boss Rex maoba kung sakit ang imong kilid aw mo na ginaingon na agwanta halang kay may magduol ng Dubdub pero kung magmotor pa lamang ko dito pero may mo agis Balensya pero gamo muntahin ka motor me pero kung mabalik na dire sa Pamplona dire taagi sa gano man sir ko kung mainit na itong break masig dito tapunito sa Apo Island mapariha o niya itong multi-cup na ni Dasmag itong puno itong Jimilina so likay na lamang ta pero okay ang dalang walang problema kaya og in kaso si Kapitan na Jesus say kung baga manignaw o ga para og under sa province musaka manig kapitulyo o under sa barangay o sa munisipyo musaka manag munisipyo pero dili ingon nga usang klaseng pagkabaga magpabaga siya daw kay para mapadatan siya og bulldozer og pison dito siyang barangay siyang dalan okay mga siligan sokin niyo at ang isa kong pagbalik makauman po neto si Kipad Roy Rewind o si Kipad Roy Bustillo kay mabisita sa Iskunan, tungkol itong paghitabo sa usa ka anak sa kostum na nagpusit o nagunay sa kaugalingon. Bisitahon niya ang PNP Dumagitay o usa iyang ikadma sa mga PNP matukad to sa mga owner sa mga pusil na pag-iyas sa mga pusil. At pag isa kong bumalik at usa sa pikas lawak sa pipila ka mga paymalo Engineer Bill Kando!
2: A5 News FM Shocking the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dr. Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
4: Correct.
5: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
2: DTX 500.
6: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika. Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra, gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne.
4: Kana?
5: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang mupurma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kaya naman kini anti-inflammatory properties, Dr.
5: Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
5: Ang nakaapan pa dyan na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
4: kana,
5: or
4: problema.
5: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan, ana. Kanang magsigi kag kaon, kaong kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naaman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay MyTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta, kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.

0: 500. Epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Pinakabaratong mga data.
7: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
8: For TTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: D3 Bio!
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
4: ng may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan. Tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom, og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
14: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
14: Nagapanamig sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
14: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manami nga school performance.
14: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR.
2: Ka-diarrhea.
5: Mugs for Biotics.
2: Kapahulong sa bacterial infection.
5: Nga hinungdan sa diarrhea.
2: Sa Spore Biotics,
5: pas-pas ang alipyo.
2: Mag-clinical
5: Spore Biotics na.
2: Adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka, pipito.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
18: Muling buhayin mo.
17: Extend
18: Food Supplement for Men.
17: May maca,
18: kag-flavawaska,
17: mga natural herbs,
18: nga naghahatag sang gana.
17: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
22: K5
21: C5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa las 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
0: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino, Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Ms. Catherine M. Buhol and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill, Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruth T. Carlon and Coach Ms. Sherani Abalo.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads as T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, ETF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads as advertising located Silliman Avenue, Dumaguete City.
22: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing aduna mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
23: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS ug PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado ug pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City ug pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ania na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo. I did my best. Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Kung nga sa imbatlada, imong pamilya, huwag ha inpinalangga. Kaya ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gaduna pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Hanay Family KTV. Kikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, narinat na sa Kanta Hanay Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Hanay. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
2: Oras, alas 5.14.
3: Disya.
2: Sa kahanginan.
4: Okay mga siligan, suking tigmamina, prime takaroon sa tuga programa ang El Castigador. Sir, ang isyo ni Abante asa daw si Sarah sa baha sa Metro Manila. Buang jud si Abante kung congressman sa 6th district sa Manila si Sarah. Gabasol, mauba na usap po ni si Abante. Imo man ikuan ang imuha, ang imo gipangita si Vice President Sarah Duterte sa pagbaha sa Manila. Hoy, Abante! Mangita na lamang mo og pamaagi nga madaot ninyo si Sarah Duterte. Ayaw na! Kanang mga style ninyo karon, Mr. Abante, Abante na lang kasalain ni mong abantehan. Ayaw na niyo basul-basula si Vice President Sarah Duterte. Okay, kami atuwa. Dili sa pag-attack nato sa atong presidente. Ngayon ano, niari man ang presidente sa Dumaguete? Ito ay baha dito talaga nagbugas. Eh nga na lang kasimple, di ba? Kamu ba? Kanabang mangita gani mong isyo bato kang Vice President Sarah? Di, kutik pumaba ni Sarah, ha? Kaning ato, plus tanahon lang tani. Ang kadaot ninyo, mangita mo og isyo bato kang Vice President Sarah Duterte. Maingon mo ba dito? Nga karon, ang atong presidente asa po? Naman ay congressman di ha? Naman ay mga gobernur di ha? O sabay mga politiko na di ha? Nganong basul-basulo man yung si Sarah? Nausa man po mo. Okay, biyaasa tamo eh. Ita mo na ginuto, napamunaminaw na ako. Dere pa, St. Louis School, Don Bosco. Naka-standby ko. Oy, ang akong kipay, Bro Bustillo. Pre, ikipay mo, pre. Kandos, pre!
1: K5 News FM Live Report.
4: Pre!
5: Maing hapon, give a break.
4: Maing hapon, pre.
5: Okay kayo, no?
4: Okay, yes.
5: Okay,
4: ang Ojo. Okay po, ang kagwapo.
5: Ah, ayun, don't speak bad words.
4: Ay, don, bad words ba din ang gwapo? Okay, pre.
5: Okay, pre. Sa may aging mga adlaw, atong gilibot ni mga tungaan, mga eskwelahan, no? Pero ang aniyata sa Don Bosco, St. Louis Don Bosco, St. Louis School Don Bosco, ako yun sa una, Don Bosco na sa una kay Fabric. Pagka 1986, palit sa St. Louis. Oh, St. Louis sa una din, pagka 1986-87, nahimo ng Don Bosco.
4: Okay.
5: Ano mo naman na siya, pinalando ang Gapon. So, if I best know, di man kita makasture sa sulod, kaya lagi mga bata, baso na yung more data privacy, if I break.
4: Bita!
5: So, yung yur ta sa principal, uso na sture sa principal, si Ma'am Duran, na Hurtado Duran, Merlita Hurtado Duran, nga, maka-interview ta sa gawas na lang. And then, di po nato, but anyways, nakasture ako niya, if I break, no? Yes, kami matupa kay Fabrex ang skulahan sa Don Bosco, no? Kung ang Jackie Fabrex ay stricto gini sila o Pilipino. No cell phones allowed sa sulod sa campus.
4: Sa mga estudyante?
5: Estudyante,
4: of okay.
5: Course. Okay, kabalo naman sa Kiva Brex nga kay matupa nila sa balay ninyo, mag-cellphone man na. At least ang bata ma-break kay Fabrex, no? Doon ay may break ng 8 hours na walay cellphone.
4: Pre,
5: kipa
4: bro, except sa cellphone, how about the security?
5: Yes, atong hinabi yung security, number page 10 na po ka. Page 1
4: sa... Oh, sorry, pre, sorry. Okay, back to page 1 ta, back to page 1. Okay.
5: So, po kag page 9, 10.
4: Okay, pre, sige. Murag duda ko ang imong gigamit, imong antipara.
5: Oh, muna sa antipara.
4: Okay, pre, sige.
5: Ato ang meta, smart glasses meta. So, kay Fabrex, no? At walang mo lagi na hinabi na ito ang principal nga. Strictly good sila nga ang cellphone dili good ipadala sa mga kabataan. Na yung mga kabataan dili pwede maggamit sa sulod. Kaya kabalo mo ito, basag sa balay maggamit yung cellphone. At sa ila, kay Fabrex, muhatag sila o ganang kuan. Ma-break ba? May break sa cellphone. So, nindot na kay Fabrex, no? So, mo lagi na, ang nindot ani kay... ang mga parents po mismo, aw na yung exception kay Fabrex, no? Kinama ko yung mga bata kay kinanglan yung kwan, kinama
4: yes.
5: Mga atensyon, no?
4: So, pero ang mga parents, ni cooperar po.
5: May uyon sila kay Fabrex.
4: Very good. Sila. Okay, man, isakto. Okay.
5: Kaya ipasabot sila nga, sige man, tapos yung balay, mag-cellphone man agya po. At least basta 24 hours, may break sila nga 8 hours. Nga sila, dili sila mag-gunit o gadget. Gadgets allowed. Dino kay Fabrex, no? Mura, basta karo, dito ta sa foundation, makita rin, dito sa Norso, makita ang mga bata, mag-gunit o cellphone. Or diri, may cellphone sa gawas. Sa gawas sa sakwan, upauli sa balay, muna paggamit sa cellphone. Sa pagkakaroon, di sa pwede basta nasa sulod sa kate. No? So, Kevin Breaks, no? Ang malagi na day, itong muna na yung mga dyan din sa kwan, senior high na sila. At wala na ipaubos yung mga bata.
4: Ipaubos lang, ipaubos lang, pre. Kay mga bata na. Okay.
5: Dahil yung Kevin Breaks, napo din sa nata sa guard house, kanilang nasa cellphone din guard, no? Nasa cigar, singalan mo, guard? Singalan na to?
3: ESG,
5: Hinodipa, Kevin Breaks.
4: Security Hinodipa. O sa mga agency niya, pre?
5: Agency ni mo, akong kada sa Century.
4: Century, okay, sige.
5: Kay Fabrex, din sa gawa sa guardhouse, ano na lay cellphone nga pwede magamit? Pwede tanan, makagamit sa kinsa, manawag kay, di man sa pwede katawag sulod, no? Kaya doon nag-ban man cellphone, wari sila sa guardhouse, o din sa manawag kay Fabrex.
4: Kung in case emergency nga naitawagan sa mga bata,
5: yes, so...
4: Okay.
5: Si Hinodipa, no?
3: Yes, sir.
5: Si Hinodipa kay Fabrex, 15 years is at the Risa St. Louis.
4: Mauma!
5: Oh. Pwede siya naman story kay Fabrex.
4: Ah, sige, istoryahan na ko, pre. Sige daw.
5: Oh, go ahead.
4: Sir, mayong hapon ni Mudia, Sir Hinodipa, sir. May hapon.
5: Ha?
3: Lugos na dumog yan,
4: pa. Lugo, ihatag ng imong dalungan, pre. Imong monitor. Para baka dumog. Okay.
5: May hapon ko naman sa Direk Santos.
4: Okay. Mayong hapon ni mo niya, sir.
3: Sir, may hapon.
4: Okay. Pila na ni mo katuig, sir, nga isip usa ka security guard sa maog eskwelahan, sir.
3: Almost 15 years na, sir.
4: Almost 15 years. Same lang hapon ng agency ni mo o wala ka pulipulig agency?
3: Yes, sir. Yes, sir.
5: Same agency, lang na po.
3: Una agency na mo, sir, kuhan. Solid Force, layon. May assume o century, sir.
4: Okay. Pre, dihanin mo makita, pre, ang usa ka security guard na masipag mag-usap-usap o agency, pero kung magpabili ng usa ka security guard, good performance na isnapin ang aklas ng pagka-security guard. How many years na ka, sir, raga na gwardya?
3: Yes. Kanang lang mong rugpuan, good. Pwede ng servisyo para ang mga parents, mailapod kayo ninyo, mailapod na mo, nga, pasapod, kung magsigig kuli-kuli, o gwardya, mura po, makuha po niya mga parents.
4: Exactly. Exactly. Kaya para mapamilyar po sa usa ka security guard ang mga ginikanan, para in kaso, kung naay bata nga naka-standby dahil nga wala pa makuha sa ginikanan, kung kuhaon man sa ginikanan, ma-identify dahil po sa usa ka security guard o duty ang ginikanan. Okay po na siya.
5: Yes, kasi kay Fabrex, no, ang story mo kanina, ang mga bata, magawa sa kailan na niya.
4: Very good, very good. At least ang mga bata, pre, mubadlong, di na mo supa. Kung kusay maayo, mga bata, maminaw dayo, kay murag giisip na siya diha, nga murag magulang, murag nga na.
5: Oh, si Manong Guard, giisip na po din yung murag kuhan, masaligan, o salig di gisa ni Manong Guard, mo ana pa. So, lisod mato pa ni, eh, si, hindi pa ganyan kay Fabrex, lisod magumagpilis, ilisod bagong security.
4: Correct. Kaya kung na po ipa, like for example, pre, kung napoy ibilin sa ginikanan nga, like for example, pagkaon, makasalig na maginikanan sa usa ka security guard kay ilan naman ka ila murag na close naman yung po nila.
5: O, ibilin ng kwarta, ibilin ng lunch. Na,
4: yes! Except lang sa mga outsider, normal man yun na sa gwardiya nga dili pwede makiklose sa usa ka outsider.
5: Dito po nandito, guard.
3: Importante nga kasaligan dito ang gwardiya po.
4: Dito, tinood na. Wala ba ka nagka-problema sa imong sweldo niya? Sir, up to date ba imong sweldo? 15:30, up to date ba yun? Wala ba i-late?
5: Imong sweldo, okay ra no, ma?
3: Okay ra. Nara sa minimum dyan po lang pinak.
5: Pero ang sekreto, anak, if I break, ang pagpalangga sa ginikanan.
4: Correct! Mano sekreto, kaya pag ini ka na si Mirana, pag uli, puno ang bag sa mga regalo. Mo na yung sekreto sa usaka security guard, masipagdili ka mga yung pre, pero ang ginikanan isuksok yun na misang tuod bawal na sa company, pero heartily given di ka sa parents, wag yun sa'y mahimo.
5: Doon na kay Fabrex, no? Thank you, Garda. Salamat muna kay Fabrex, no? Tinood ka na ang pagsalig ba?
6: no? Dili mabayaran na pagsalig sa ginikanan.
4: Oh, tinuod na. Ang usa ka security guard, pag mosalig ang usa ka ginikanan, dili gud na mabayaran pre. Mao na yung tinuod.
6: Tinuod pre, so muna, although mura na ang
5: madawat na 15:30, pero wala ka balo. May mga guard nga na yung guard. Ako ba, pabala sa anak na guard.
4: Oh, may mga guard, palihog ko sa kong anak na dama. Ayaw dyan, pagawa sa place lang kung dili ako'y mukuha. Oh.
5: You know,
4: kung may lain mo kuha, guard, og ma, dili ko kakuha, ang lain mo kuha mo ni pangalana, ilagbok na diha. Pag mo ni pangalan magkuha, pwede ni mo ipakuyog ang akong anak.
5: Muna, Sir Kiefer Brex, usap po na, kaning magpagsalig po sa mga ginikana, usap,
4: kaning
5: guard po, pag-ilagod sa mga estudyante po, kanang kasi mga bulyagod, kasi mga sipat, may ilan na nila. Wala na ganyan ni guard, kung ganyan guard, madugay na sa trabaho, kabalo na ganyan sa mga klase, mga pagkabata.
4: Pero panguta na daw, pre, ang guard, ya, karun, pre, pila sila ka-shifting? 8 hours ba sila o 12 hours?
5: Oh, muta na ko. Pila na ka-shifting din, guard? Shifting, pila mo? Ha? Huh? Tulo ka-shifting, Kiefer Brex?
4: Ah, 8 hours. So, kung 8 hours sila, pre, panguta na daw, 7 to 3, 11 to, 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Mao ba ilang sit up?
5: 6 to 2.
4: Ah, 6 to 2. Ah, okay. Sige, maayo. 6 to 2.
5: Sila mong guardi, polo. Napolo. Polo. Latanang Kiefer Brex.
4: Polo. Sila kabuok, pre. Pinakagit ang ilang ginaman niya. Pinakagit ang ilang ginakontrol.
5: Pinakagit ron nyo? Pinakagit ron? Dora kagit, Kiefer Brex.
4: So, kung polo, sila kagwardya pre-unduty, naa sila chief security.
5: Na, okay. Na, ganina, story, chief security na ano, ikaw ron chief, dili. Makamura. Mula, ang kanino pa na Kiefer Brex, kaya ka naman sila mismo kaila na dyan sa mga kabataan. Mga
4: dito.
5: No? Oh, takto ito, ingunin mo ganyan Kiefer Brex, nga ang pagsalig sa ginikanan na agayo, di mabayaran o sildo nila.
4: Tinood na, pre. Tinood na. Kay ako, dugay-dugay ko gagwardya, pre, almost 10 years ko, ang dili na ko malimtan nga ako ang pwesto sa Davao City dito mismo sa Maya City Engineers Motor Pool Davao City kay kana i-adjust nimo ang tao gikan driver sa basurahan, driver sa mga engineering og di pud kaka-adjust makakita ka og inkwentro mao na usay kita gwardiya ko agi ta kana bang flexible gid pud ta
5: tinuod na sa Kiefer Brex no? So diri kay mga idil ni gumango diri maginikanan mga bata nga sipat bata ang kulisaw
4: bitaw
5: so kan apil gina niya nila sa pag training apil sa pagkuan
4: pasida
5: no dayon ang balikan nato ang pagsalig gyud no sa kuan
4: pero pre mangutan na ko pre gi-implement ba nila nga pagsunod sa estudyante ilang liliun ang mga bagi na check ba nila.
5: Yes, gini na Kiefer Brex. Sa story ito ang principal. Pagsugod atong pagsitabo sa kuan lagi, sa Tacloba, no? Wala na nang implementar. So, mula gina, na-aduna po yung problema gamay kaya ma-delayed ang klase. 7:20 ilang klase.
4: Okay.
5: 7:15.
4: So, walay kalahian sa gwardya na sila mutuman po kung unsa ilang i-implement, black and white, wala po yung kahilahian po nato kay 5:27 na.
5: Ha?
1: Okay, pre.
4: Okay mga siligan, so 20 minutes report ni Padre Bustillo na bukang direktamente sa my St. Louis, Don Bosco. At ang isa kang pabalik mga siligan, so kininaw at usada sa Picas Lawak sa pibilang ka mga pabalok. Engineer Bill Candos!
1: Secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Pinakabaratong nga data.
12: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
13: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
1: D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natan. Mag DTX 500
10: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
10: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Sa mga butika.
17: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suki butika.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako,
21: ang linya ko,
20: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
20: ikapsula mo.
21: Extend.
20: Extend. Supplement for men.
21: Gawa sa maca.
20: Isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
21: Like flavowaska.
20: Epektibong sexual potency herb.
21: Stimulates libido
20: and treats sexual dysfunction.
22: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
20: Extend! Supplement for men!
22: Isang kapsula ka lang.
0: Di Nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
2: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloba National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
3: K3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa K3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang secret.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabakaan mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
25: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Tumar ko sa akong asawa og may TC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: May TC ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. May TC ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
2: Oras, alas 5.39!
3: Postisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Aki mga siligan, so king titamina, panahinta ka sa tuga programa El Castigato! Panusok siya sa flood control kay involved siya. Abato kang abante. Tinood na, kaming si abante, daghan lang siya gisgot-isgotan ng bisag klase nga presidente o sa niya, vice president, kay para malintan ang iyang kabuang. Di ba? Kay para kalintan siya, kay otro pod siya. Kurukong hunda ko. Ha? Kaming ano yung klase nga mga politiko, mauni ang dapat na suerte ka, sir, kay tuwa ka dito, Big Manila. Dili pa ka dapat sa Negros. Ha? Kabalo ko. Dili mo tinglan tao sa among live. Pero dili pa lang ka sa Negros, sir, o pila ka distrito ng Negros. Mas mata mo, dagan ka dito sa Negros. Pag pagkuan dito sa Negros, pagpabalay, dagan dito. Tapos pagpakitag hilas ni mo dito, guunt ikaw sa ere. Oh. O galing, kanima kongresman na mo dire, walay ingon nga makita po na mo nga ikasaway. Eh, ako dire programa-programa. Pero og na'y musaway sa kongresman na'y musumbong, walang problema. Issue por issue lang, di lang tama meresunan. Di na? Ana lang kasimple. Himo ang pinaka-distrito ni Negros, dire ka dagan. Pagpakitang hilas ni mo, Mr. Abante. Abantihan tigaw, asa ka taman. Kung ako gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Pero na ako'y masilip ni mo, tapos na'y mo reklamo, aw, sigurado ka, kandusong tikaw. Good PM, Sir Rex! Good PM, Sir Rex! Kamahi sa iskanar sa barangay, Sir Rex. Among gipangutana ang konsihal diri sa among barangay, wala man kunoy iskalar, sir. Bason madayon ang eleksyon, sir, para maislan ang mga korap kay ilarang tao pa apilon. Gipili ra nila ang tabangan. Matabang mandagway na sa tinuod nga lisod maayo pa. Apilon, salamat sa Rick sa pagbasa. Sige, sige ko paminaw nimo. Okay, kaming scholarship. Ako na nang gisaysay sa inyo. Wala gibutang dito sa balaod nga dili pwede mo apil ang mga anak sa barangay kapitan. Kung ako'y barangay kapitan, anong ihatag pa po na ako? Siyempre, ana na lang. Mas halata kung maingon ang presidente kaming 100,000 Eric, ihatag ko ni Nemo kapitan. Di ba? Giagi na lang gud sa ingana para legal. Di ba? Misag, pustaan na ita. Naabay na kabutang sa papel na bawal ang anak sa barangay kapitan niya iskalar. Sa 100,000 niya iskalar kay 200 man. Proyekto ang 100 ang iskalar. Naabay gibutang niya. Alam na, des. Ana lang kasimple. Ginoo ko. Lisod na talusot na lamang na. Pero wala tayo mahimo. At least, gitagaan po sa administrasyon na makaginhawa gamay ang kapitan kapila. Rago yung tampo yung madabak anak nila. Anang kapitan, murag yung dipinsyant ng hiksa. Kayo ng kapitan, murag yung dipinsyant ng Rex. Wala tamo ginipinsan. Ako ka lang ko. Nilili lang ko. Kay kung nga pala gibutang dito, nga bawal ang 100,000 nga ang iskalar anak sa kapitan or sa official, awag ko'y mahimo. Pero wala man giindikit dito sa tawag anak, wala man giapil dito. Basta kay ang gibutang dito, 200,000 para sa barangay individual, o tanan barangay, pilang taka barangay dito sa Negros, orin tag 557 barangays. O niya, karon, kay na may 100 para sa proyekto. Napo 100 para sa scholarship. Ikaw karong kapitan. Simple as that. Ikaw karong barangay kapitan, ihatag niyo mo sa lain tao. Gari lang sa kong anak. Ay, ganun man akong anak. di, wala ka eskwela, ka eskwela man. Oh, ano lang. So, mauna, ay na mo katingala kung inka, so dili mo tagaan o pagtagay ka na kamahin sa eskala, Rashid.

short, maglaway na lamang ta. Pero ang kusog mo po takad to ni aging eleksyon niya ng apelde. Muna siging hulhog sa mga tao. Ayaw na. Usa ka po doon kamo pwede daog sa una. Ginoo ka. Ayaw na. Ay na mo ka na pa, daghan pa mo mga kuan. Paabotan ninyong eleksyon, bongga mo inkaso para matumanan po na inyong gusto.

Aquí mga silingan, soaking rock. Kumusta ando? Sige, Padre Bustillo. I-contact. Aga pa uli siya dre. Mo-join siya. Sige. Masig dool-dool na to si Kipab Rewind. Para ma-ato makulukabilduhan. Kanibang paghitabo ka rin sa may Sambuanga City. Kabahin sa usa ka anak sa Coast Guard. Coast Guard. Custom. Sorry. Sa Manisha Engineer.

0: Ah, mau ba? Mau ba? Pero, o siya ba na ang pangutana? Holy Cross ba ni? Ah, Holy Cross. Ang atawa niya, kanang itawag po nato sa Holy Cross. Kaya para makuan po nato, sa Holy Cross na. Dito magbasa sa Dumaguete. Holy Cross, tanaw na to. Pero kung magbasa ito sa Dumaguete, ah, hands up ko. Pero Holy Cross, ako mo hands up. Kay Oga, Dumaguete lang, ako pa hands up on si manager. Pero Holy Cross, hands up mo. Hindi na taata maapik na. Tinood ba natin? Kanag nabasa na ako dire. Alam Dumaguete, hands up ko. Kanag ito, wala ingon nga lipod-lipod. Pero Holy Cross ta. Matay. Natuli, bako wala. Kaya kung natuli ko, patuli ko kusob. Ginawad na, Holy Cross ta. Mauna, di aprangka-prangka nga pagka-istorya. So, mauna mga siligan. So, kiminaw, alas 5:46 na. Jansi, basahan na mga mensahe niya, Jansi.
1: Gika ni Ruby Dalida siya nga good afternoon sa Rex, pa-shoutout ko. Una ni Kagawa Dr. Marifor, Day Marites, Day Nika, Biro, Day Diday, Nanay Minda, Nanay Lydia, Day Margie, Sayon, DJ Aurus, DJ Dong, DJ Misteriosa, Og, Papa kay Og, Tanang, K5, Solid, Ayungon, members from Aldea, Cibulan, Negros, Orientalo. Giga ni Joey Faburada, Diso siyang mayong hapon sa Rex. Og gika ni Espiridion Gandalo Dolido dator siya nga permi minaminaw ni Moderis sa Rex sa Gihulngan City sa Rex Candos sa inyong programa. Og gika ni Jason Gargulis Medi siya mayong hapon idol watching live in Karanuchi. Shoutout ni Ernesto nga naglantaw og live. Og gika ni Alad at Dwight siya mayong hapon sa Rex. Og gika ni Julita Dumasig siya mayong hapon sa Rex. Og gika ni Alex Kajinti siya mayong hapon sa Rex from San Miguel Bacong. Og gika ni Uter Marafo siya nga good afternoon sa Rex. Sir Jan C. Detects of Mix Lame kayo. Shoutout Joseph Lorey, Marites Ruby Christian, Aileen Diday, Hannah Joy Basal, Marisa Prissy, Albert Rose, Ramil Buyit, Laylay, Alice Rulan, Rini Lorenz, Dayupay, Kapitan Junjun Garanal, mga kagawa Juliano Serialis, Rizil Rubio, Valentin Digit, Christine Habil, Cici Laspacio Og, Angie Mahinay, Appointed Official Barangay, Tampukon Dos, Tananaminaw, Solid Designers, Ayongon, Thanks sa Rex. O gika ni Lisilda Acabal sa Rex mayong hapon, pa-shoutout ko dere sa Dap-Dap, ni Julita Nilsson Aldresa, kadaatan ni Dita Flor Walito, Alfred Acabal, Michelle Acabal, dagang salamat. O gika ni Jason Saikon siya nga, salamat sa pag-shoutout idol na minaw Judmi Perme Kaoban si Jan Ray
0: Reyes. Yeah, ilang tayo mo minaw na kay Basig Maatakihan? Muna yung sniper si Jan Ray Reyes. Dili yun na sila mo kuan. Dili na si Kapitan Jason, dili na mo iliso sa radyo kay namay ka nang sa dubdob na mag-usilosan. Dayon pa kandos tere. Mauna si Kapitan Giso, mauna sa sniper nga si Jan Ray Reyes. Nga paminawan ang si Rex ka. Babaan na, nagpabuto ng babaan. Ato na yung babaon to, bago na ito na si Rex Santos. May paminaw ka rin ay Kapitan Jason. At ilabi na sa ilang sniper nga si Jan Ray Reyes. Okay! Kung si Hubert Darius po, may hapon ni Muya Hubert Darius. Napakay basa hindi wala. Basa!
1: O gika ni Andrea Balila siya nga good afternoon sa Rex. Pasyala ko ni Mayet Salvador, Joey Basan, Madaline Salmurin Hamandron, Iljin Irames Ogka, Radi Caballero, salamat diyan si Ogi kani Antonia Caburna Rafael siya mayong hapon sa Rex. Ogi kani Aldrin Bilio Pair siya nga hi sa Rex mayong hapon. Galanog nalog na pugka Drisa. Bandula kabang barangay alang nila naman huyod o patimbaya sa akong mamamuna. Papaunyo ti bahonggas kamay. Ti Joy Basan, ti Bangga Elpidia Ogni, Lula Rose Lulo Roger Og sa Tanan na Minaw. Sa Rex Drisa Manuhyod, salamat sa Rex sa pagbasa. Ogi kani Emmanuel Alminzo siya nga. Good afternoon sa
0: aki mga siligan, shot 20 minuto, panahinta ka na sa itong kaprogramat, El Castigador. Ayun nga sila. Si Rex, o ganaan silang survey individual, angkor. Adi, di natana. Ay, dili, ako, wala ko sopak, ana. Ah. Dili natana. Dili ko gusto mag-away ang matag-radio station dire sa Negros Oriental. Normal lang na sa survey. At kung mag-ingon mo individual angkor, wala lang po ko ga alsa sa akong sariling lingkuranan, sa, pwede siguro individual angkor. Sugod sa kadlay hantod katapusan. Di ba? Ano lang kasimple. The PM Idol, hain naman mo, nawala naman mo sa radyo from Easterne sa Bindoy. The PM Idol, nga naman ang Bindoy? Kaysa may magkasagap sa Bindoy, ang Ayungon ba? O ang Himalalod? Engineer, contact daw ang Himalalod. Posible ang Bindoy area, ang maiguan na ang Ayungon. Ang Ayungon may magkaigo. Basig na burn out, pinakalit dito, kaya reklamo ang Bindoy. Maayong hapon, Sir Rex, mag-reply ako sa akong mama, Marilo. Kasamingo, o papa, pwede kasamingo. Pwede, at pwede siguro, Nick, imari pwede man. O sa akong anak, Marian Tibis from In-In, Kasamingo, Bae City. Pasol na pod ang mga angkor! Pari Rocky Duterte, naay kwampre, naay surdo, number one, kami ikaduhara daw mi. Pero ang ako, Holy Cross na, o tapos, or else, individual angkor na lamang ta, surbi, dumagita. Pero sige lang, di ka mag-away, normal naman na. Di ba? In town, ang sige inyong, tuwas tumoy pre. Ako ilang taon ni Sir Bin Rian. Kuan daw si manager. Mananghi datang manager og okay ra ba kuan na to ni. On air na ko ang sorbe. Mananghi datang manager. Tawag daw si manager og pwede ba kuan na ko ang sorbe. Sige daw be. Kisa may kapasaan eh. Si Jun Yape. Sige daw, mananghi datang manager kung pwede ba na to on air ni sorbe be. Pero kamalutan, dili ni Holy Cross. Pero kung Holy Cross ni, lokal pa sila. Manangit ang manager. Okay, manang ko, basahon ng surbe. Bila, ingat na sa manager, manangit ang. Kasi pag inigbasa na ako, mamimuhan ta. Pero kanil ko, ay, ginoo ko. Ingat na sa manager, engineer, okay ba, i-unir na ako ng surbe. Manang manangit sa manager, protocol. Ha? Mano yung protocol natin? Basi ko ba, manimuhan ta. Pwede na daw, Sir Rex, in-house daw. Sige. Sorbay! Ikaw ba sa dyan siya? Dyan siya. Nakikwanya. Sorbay in-house, Sorbay, July 31, 2026. Sorbay! Sorbay result! Dara. Power 91. Power 91. 86% ba pagkatawa ka na engineer? 86% power 91. Number 1 ang power 91. Number 2, Sorbay in-house niya. Number 2, Sorbay. K5 News FM. In-house, 64%. Number 3, 54%. Brigada. Number 4. Radyo Silverio. Silverio. Radyo Silverio. 30%. Number 5. 25% in-house. Yes, FM. Number 6. Top percent by Rijo. 100%!

0: O kay mga siligan, so kay pagpaminaw, wala na tayo kong oras. Ang istura nila yung mahurot, pinang oras magkakapos. Wala na sagsikin sa makapukan sa kong maruganan. O wala na sagsikin sa makapatindog sa kong malahibo, gabas lang sa tawag akong ditama ka ng katungo. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat kung nakahatag ko katagbawan sa inyo. Bilang kumag sa mga balitang komentaryo. Sa kala sa mga station manager, kay Pam Sabini Cabusa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pedro Banyo Nalika. CEO, Dr. Ramil Hoy. Vice President for Operation Kipab Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa PICA sa lawa, Kipab Engineer Traffic Controller Bill Rakuma. Sa gala sa mga Chief Engineer Kipab Abonwin. O kinatibok ang porsa sa Kipab News FM Dumaguete 97.7. Mayang gabi, kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang iyang sunod na programa sa mga balita. Pakita mo, sunod sa 24 oras, International Showbiz and Sports. Kipab Dibina Tindog, Kipab Rupa Dibiro. Kini si Kipabrik Santos Condos Tumila na Kamaitisi Dito Excupomex Dito Bayo Extend Phone Supplement para sa kampiyon ng balita Servisyo Publiko Kalingaman sa Negros Kipab News FM Dalago ng Diyos Kandos
1: K5 News FM Championing the lives of the Filipino
2: Dietry Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietry Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietry Bayo. Ang Dietry nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Dietry Bayo. Dietry Bayo.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang Dietry Bayo, one capsule three times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Dietry Bayo. Ang Dietry nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Dietry Bayo.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compound.
3: Effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MyTC.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
5: D3 Bio.
11: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko higibating panglipong-lipong ugusahay. Una pa akong panglantaw sa sili ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
18: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mapasa ang butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubho nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:05 sa hapon.
16: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Mayong gabi, siyudad sa Numaguete, Duty Buka, Provincia sa Negros Oriental. Aniyan na sa patungan D3 by Evening Newscast, Ning Adlong Webest, Agosto 19,000 by DSI.
23: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap, pinagi sa nukap karoon si D3 by Evening and Newscast.
22: Kami matod ka ninyo sa mga unang balita karong gabi. Una ako si K5 TV na tindo.
23: Huwag ako sab sa K5, Rufa Davero.
22: Sa itong mga headlines, itong mga balita, ang hatod ka nato sa tuang DDX Coffee Mix. Negros Oriental High School nagpatuman sa higpit nga seguridad tungod sa online nga mga hulga.
23: Dakbayan sa Baisa, ni pahigayon ng School Safety and Security Symposium.
22: Isulag 11 kabala na sakmit sa search warrant operation sa Sibulan. 51 anyos na lalaki sa kustudiya sa PNP.
23: 420,000 pesos ang hatilag sa Tabang na dawat sa mga beneficiaries sa Carol Farini sa Doldola, Bakong.
22: Sa mga balita ng regional, 1,126 ka biktima sa Bagyong Tino sa Mandawi na kadawat og 10,000 pesos nga tabang.
23: Mandawi City, mag-install og metal detectors sa mga eskwelahan.
22: Appliance collector, sikap sa bypass operation sa Sagay City.
23: Mga naguna sa balitang nasyonala, Tulfo, nang tinguha og kasong kriminala batos matag-iya sa pusil nga pabayaan.
22: Dili mahayo og pasaylo sa isyu sa mga magtutudlo, si Castro.
23: Philippine Army, naglusa ng territorial defense exercise sa Sulu.
22: Ang gara nagawag nga mag-iusang tanan aron luwas ang kabataan sa eskwelahan.
23: Sa balita international, tunilada nga mga nuclear material na recover Syrian government og IAE.
22: Sa balitang sports, Australian tennis star nagpositibo sa pag-abit og illegal nga droga.
23: O sa balitang showbiz, veteranong aktor pasagarbuhon sa iyang pagkahimayi, misis, wala mahimo aron pugngan kini.
22: Magkito magka-K5 ang itong mga labas nga balita ang atuan ng sarang karong gabi una. O ganas itong kakompletong detalye o sa balita. Giaktibo na sa Negros Oriente High School ang ilang crisis management team o nakikalayan sa kapulisan kuman sa pagluto sa usa ka online nga hulga sa seguridad.
23: Gihibo kini isip pag-amping aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante, magtutudlo og staff sulod sa campus.
22: Nanawag uno sa abang pamunuan sa eskwelahan sa Kalamado og mabintayan nga baruganan. Samtang gihangyo ang tanang nga dili mo paambit sa mga dili katuuhan nga balita aron malikayan ang panic.
23: Nataganon sa bug kagawas sa maginikanan sa resesyon kung ipadala bang ilang mga anak karong adlaw sumala sa kagalingo nga hukom.
22: Dakbayan sa Baisa, ipahigayon og School Safety and Security Symposium. Masa kompletong detalye. Ito nga dawaton si K5 sa IRL, Repe K5 sa IK5.
0: K5 News FM, live report.
1: Ang dagbayan sa Baisa, nagpagay kini School Safety and Security Symposium. Ang School Safety and Security Symposium, ipagay kini sa Baisa Vocation Center, multi-purpose facility. Tabungan kini sa mga estudyante, faculty and staff sa Baisa City National High School. Ang kalukan, ipagaluan kini sa Philippine National Police, Baisa City, aron mahatagan ang mga estudyante, umaiportante kabalo, o kaming danon. Kapaguhan sa lakang, kalawasan sa seguridad sa eskwelahan. Ang simposyum, ang matapag maintanong na kini sa pagbantay, pagpangandam o kooperasyon sa pagpintinaan sa luwas ng seguridad sa palibot o pagkaton alang sa tanan. Ang kapulisan sa Rekbes Baisa, ang panendo sa pagkinikaroon, nag-awag nga sa publiko nga magmaikmat o dili magpadala sa mga post sa social media aron di sila mapanik. Yan ang sa kapulisan sa Rekbes Baisa, nga kung naduna ba yung mga pipila nini ka mga post sa social media, ilagit kining aksyonan, tinood man o dili. Ang balita na batin ito na kanino sa D3 by DTX sa 500, K5 sa Real, DTX sa 500. Para sa kapiyon na balita, servisyo publiko kaleo sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
23: Duga nga balitang lokal, usa ka 51 anyos nga lalaki ang nadakpan sa mga otoridad human sa patuman og search warrant sa Airport Area Purok 3, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental ni adtong Martes.
22: Nagitaan sa search operation ang usa ka kaliber 25 nga pistola. Magazine nga dunay 5 ka buhing bala, dugang 5 ka kaliber 25 nga bala, ug usa ka kaliber 45 nga bala.
23: Ang operasyon gipangunahan sa Sibulan MPS uban sa suporta sa mga police units sa Negros Alan B. John. Ang search warrant may kalabutan sa iyong paglapas sa RA 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o gi-issue sa Regional Trial Court sa Negros Oriental nitong Agosto 17, 2026.
22: Kaban sa operasyon, gidala sa kustodya sa Sibulan MPS ang suspect. Alang sa tukmang proseso o pag-andam sa kasong ipasakabato kaniya, ipabalo sa siya sa iyahang makatungod o ginungdan sa iyang pagkadakot.
23: Katapusang bahin sa balitang lokal, 420,000 ang hatidal sa Tabang na dawat sa mga beneficiaryo sa Carol Fattening sa Doldola, Bakong. Ka K5 James Banduquillo, EK5 Mo.
0: K5 News FM, live report.
4: Malampuson nga ginawat sa mga benepisyaryo sa Barangay Duldol, Bacong Negros Oriental na ang cash assistance gikan sa programa sa lungsod sa Bacong nga cattle patiling kagapong adlaw Agosto 19 tuig 2026. Ang lokal nga gobyerno sa Bacong nga gipanguluhan ni Mayor Linin Albiola uban ang sangguniang bayan na sa pagpangulo ni Vice Mayor Jocelyn Joy Albiola mitunol og 420,000 kapasos nga tabang pinansyal ngadto sa mga mag-uuma nga benepisyaryo aron suportahan na ang pagkamot sa igong supply sa pagkaon o kalabuan sa agrikultura ka. Atol sa kalihukan na mihatag o makanasig ng mensahe ngadto sa mga benepisyaryo si Vice Mayor Albiola aron aghaton sila sa palayon nga pagpaningkamot aron makabot na ang hamugaway nga kinabuhi sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ka. Dugang pa sa Vice Mayor nga pinagi ni ini masiguro usab ba ang walay kakulangan sa pagkaon sa ilang panimalaya tungod sa pagpaningkamot o panaghiusa sa ilang panginabuhian na. Balita gikan sa News Center, nga hatod ka na to sa DTX Kufimax. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ako lang yapon sa kanunay, si Kaki 5 James sa Ditre Bayo Banugelio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM.

0: Super Paio, bem-vindos a Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Marka Key 5, hatod ka na to sa 2 RMITC, ang alkaline-based na vitamin C. Maabot sa 1,126 ka mga residente gikan sa 11 ka barangay sa Mandawi City ang nakadawat og taga 10,000 pesos nga pinansyal nga ayuda og 10 ka kilo nga bugas.
2: Kini nga hinabang gihatag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa nasyonal nga kagamhanan niadtong Miyerkules Agosto 19 dito sa ibabaw istansya gymnasium.
1: Ang mga bag-aong benepisyaryo gila og ipamatud-an sa lokal nga kagamhanan sa bandaw pinagi sa ilang tagsa-tag sa mga barangay.
2: Dito ba hinuon ang mga wala makakuha sa ayuda tuwa sa mga pagapod-apod na mahimong moderat sa Cebu Provincial Capital ang makuha ang ilang nga hinabang.
1: Samtang sa laing bahin, di paligon sa kagamhanan sa Mandawi City ang seguridad sa mga publikong eskwelahan. Pinagi sa plano nga pagbutang og metal detectors human sa nitabo nga pagpamusil sa Sambuaga City.
2: Matod ni Attorney Rexen Gingoyon, gipili na ang dagkong tunghaana sama sa Mandawi City Comprehensive National High School o mapangan unang kabutangan niini.
1: Gipalit usab ang pag-handheld metal detectors aron gamiton sa mga gwardiya sa pagsusi sa mga tawo nga musulod.
2: Katapusan nga bahin na sa balitang regional, usa ko electric appliances ang giingon dalang bigis alaga nga drogas ang nasikop sa sakalbabas operation kagahapon Agosto 19 sa Purok 1, Barangay Revolusyon 1 sa Cavite City Negros Occidental.
1: Ang suspitsado gila nga si alias Baby Boy nagpuyo sa Purok Lambunao, Barangay Tadlong ning nasangpit nga syudad.
2: Nakuha gila sa iyang posisyon ang kapin kun kulang 60 gramo sa kiluhang shabu na dunay sa drug price ka 48,000 pesos.
1: Ang operasyon gihimo sa mga personal sa sakay CCPS nokpo human sa impormasyon gikan sa confidential informant.
0: Balitang National.
2: Mga balitang national kanato sa D3 Bio and D3 nga may VCO ang VCO nga may D3. Giauhag ni Senator Erwin Tulfo ang Kongreso nga maghimog balaod aron pasakaan og kasong kriminal ang mga tag-iya sa armas kung ang ilang kapabaya mo hinungdan nga mapakupot ang mga minura di edad.
1: Nahitabo kini human sa sunod-sunod nga matrahedya sa mga eskwelahan sa Tacloban ug Sambuanga City diin gigamit sa mga bata ang mga armas sa mga hamtong.
2: Matod pa niya, ang gayong manubag ang tag-iya kung ang iyang armas gigamit sa pusil tungod sa iyang kakulang sa pag-amping.
1: D+R sab niya ang nagkalain-laing resolusyon aron imbestigahan kining maong mga insidente ug papugan ang pagsubli nini sa umaabot.
2: Duga nga balitang nasyonal, dili mangayo og pasaylo si Communications Undersecretary Claire Castro sa iyang mga gipamulong mahitungod sa tahas sa magtutulo sa pagdiya sa mga estudyante ug miingon nga iyang mga pulong gikuha gikan sa konteksto.
1: Matud ni Castro, wala gyud niya gibasol ang mga magtutudlo sa makamatay nga pagpamusil sa eskwelahan sa Dakbayan sa Zamboanga ug iparayon niya ang iyang mga pulong ug ituyo aron hatag ang ibug-aton nga ilang tahas sa paghulma sa pamatasan sa estudyante.
2: Siya miingon nga kato naghatag sa iyang mga pulong sa sayop nga konteksto kinahanglan himuon nga mangayo og pasaylo.
1: Alas 6:17, dugang nga balitang nasyonal hatod kanato sa tuwang DTX 500. Naglusad ang Filipino Army na itong Miyerkules o sa Military Territorial Defense Exercise sa Sulu nga nagtigom sa nakalailang ahensya sa gobyerno Siguridad Disaster Response.
2: Ang Interagency Territorial Defense Operations kung Orion Staming Exercise 2026 formal nagisugdan sa 11th Infantry kung Atatang Division sa maong probinsya aron masulayan ang koordinasyon sa mga ahensya panahon sa security emergencies.
1: Tabahin sa senaryo sa Air Air Sisyo, ang rekomendasyon ng Division Commander Major General Leonardo Duoy Pina kang Sulu Governor Abdul Sakur Tan II may activate ang Sulu Joint Interagency Coordinating Center ng Emergency Operations Center.
2: Naradayo ni Tan activation ng itimuan sa pagsugod sa Simulated Coordinated Response na giapilan sa mga lokal na panggamhanan, Security Law Enforcement Units, Disaster Response Organization at mga partner agencies.
1: Katapusan sa balitang National, Gihangin Education Secretary Sonny Angara ang komunidad nga makahiso sa paghimog usa ka ditabok ang mamaagi alang sa kaluwasan sa mga campus human sa nitabong pagpamusil sa Ateneo di Sambuanga University.
2: Di padangat usab niyang iyang lumang pahasubo sa pamilya o sa tibok eskwelahan nga napektuhan sa maunga trahedya.
1: Nakiginabi siya sa mga lokal nga opisyal sa kabilisan aron susihon ang mga lakang sa emerinsya o gasiguridad.
2: Sumala pa niya ang kaluwasan sa kabataan o sa responsibilidad sa tibok at tilingban nga ang iyong panikamutan na satanan.
0: Balita International. International.
1: Balita International, Marka Key 5, Rapoda Kanato, sa tuang DTX Keith Mix. Nga doon ay ang palaya, di sugar-sugar kay nag-chessy. DTX Keith Mix na kakapigan na nag-detox ka pa. Ang mga representante sa gobyerno sa Syria o sa mga opisyal gikan sa International Atomic Energy Agency na nakarecover og daghang tunay nga nuclear material gikan sa usang lugar sa DR Izor, Syria ni Antog Miyerkules, Agosto 19.
2: Sumala sa pamahayag, ipagawa sa gobyerno sa Syria kagahapon, ang buong lugar ito uwang sekreto o gitago na diskubrihan sa miaging bulan o ito uwang kabahin sa ilegal nga programa sa panuki-duki bahin sa nuklear nga gipahigayon ubos sa pagdumala sa senador nga si Bashar al-Assad.
1: Sa usa ka pahayag na matikda ni IAEA Director General Rafael Mariano Grossi nga ang gobyerno sa Syria nakahukom mga tugutan ang IAEA ang magtiga paniid sa United Nations nga maka-access sa mong lugar aron maihap ang materyales sa gibutan kini ubos sa angin nga mga lakang nga sisigurado og ba na di pwede.
0: Balitang Sports.
2: Balitang Sports, salagyan nato sa mighty si alkaline-based na vitamin C. Gisuspende ang Australian tennis star nga si Nick Kyrgios, suma siya nagpositibo sa paggamit og cocaine, sumala sa International Tennis Integrity Agency.
1: Gibuti ang usab sa 31 ang atleta sa Instagram nga nakahimo siya og dako nga sayop.
2: Ngatong Lunes, gupirma sa usa ka laboratorio nga akreditado sa World Anti-Doping Agency ang presensya sa mong ilegal nga droga sa iyang sistema.
1: Si Kyrgios nahimong finalist sa Wimbledon niya itong 2022 nakabuot ang iyang kinatasang ranking sa karera isip world number 13.
2: Sa pagkakaroon, anasa ka 919 nga pwasa si Kyrgios, mas taas nga panahon nga wala siya nakadula tungod sa mga injury.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment, ang mga kakifay, patut ka na ito sa mga ang alkaline-based na vitamin C. Nagpasigarabo, ang bitiranong aktor nga bisan pa man o kanunay siyang mga bit, pumasakpan sa iyang asawa, dili gid kini movie kaniya.
2: Sumala si Noob Dan, masaligon ka ayaw ang bitiranong aktor tungod kay adunahan siya, tag-iya siya og pila ka mga negosyo. Ang ituuhan, maunga kung movie ang iyang asawa, mahimo kining kabus o walay ikabuhi.
1: Ordinaryo lang yun, siya nga asawa nga nagatiman sa pinimalaan sa ato pa, wala siya'y trabaho o nagsalig lang sa aktor alang sa tanan niyang panginahanglan.
2: Makaluluoy ang iyang asawa, napakailom lang kini o nag-anto sa bisyo sa aktor sa pagpangabit.
1: Nakita ang bitaran ng aktor nga matagabisa o sa kaserye sa telebisyon. Huwag aduna sila'y duha kanak sa iyang asawa. Ay, nako. Bakit kasi, mga bit? Diba? Alam mo, may naday mga ingana, no? Nga ipasigarbog yun nga.
2: Nga, kalaghan, oy.
1: Oo, nga mga bit yun, diba? Like, more ganang happy sila nga they're doing that. Diba? Wala sila nakahuna-huna siguro mga consequences behind sa ilahang mga gipang buhat. Pero you know what? Bisag unsa pa kakababaero, kung maabot ang punto or ang panahon, nga, like, makarealize na ka, mali pala yung ginawa ko sa asawa at anak ko.
2: Diba? So, magtagalog it siya, Day.
1: Ha?
2: Magtagalog it siya.
1: Oh, magtagalog siya. Dapat na.
2: Mali pala talaga.
1: Oh, mali pala talaga. Bakit ganun yung ginawa ko sa asawa at anak ko? Diba? So, kailangan talaga sa buhay, ay, wither lang. Diba, kay ginaano po niya? Proud kay siya nga, babaero siya.
2: Very ayun. Loud and proud.
1: Oo, diba? Naku naman. Bakit pa yung mga ganun? Mahirap makatagpo sa taong yung ano sa'yo. Kana bang loyal sa'yo?
2: Oh, yung mga asawa is, wala po daw trabaho.
1: Oo. Pero you know what? If I were the girl, the wife, the wife, mahala ka diha, oy. Nga naman di ay.
2: Okay naman kay business.
1: Ay, dili. Bisan ba? Ako ibutang, if I were nga, ibutang na ako akong shoe sa iya, ha? Dili na lang ko, oy. Bahala ka diha nga sa iyong pagkababaero. Karma is a...
2: Karma is a real.
1: Karma is ano? Karma is sa dagat. Ang mababaero ron kay mga lat...
2: That I don't get you ga na si Sir Makoy.
1: Hoy!
2: Ngano ka bala mo ka serve?
1: Ngano mo ka kabalo ka na?
2: Hoy, pero tinuod ko ya niwa.
1: Like task i got nga, I got nga mga bait pero 'Di ba? Oh. Alam mong mali pero siya pa rin ang iyong pinili.
2: Ah. Ah. Isa man nagugutot ni Sir
1: Ace. Ni Sir Ace.
2: Wala ba 'yung kalimtang siomay?
1: Kakaunig siomay sila. Diba? Nga naman ang, pero actor man good siya, diba? Mm. Oo. So, artista man siya. So, bahala na siya dihag, mga bit na siya diha.
2: Ay, so, narapod ay mga right ang artista mga bit?
1: Wala sila yung right mga bit.
2: Pero dato man good siya dahil, no?
1: Oh. Pero, you know what? Anam ko na, dili ta maka-judge sa ilaha. Mm. Kung sa ilahang ipili. Kung sa ilahang gusto nga buhatan sa ilang life. Ilahan man ang life. Diba? Personal life na nila. Mm. Pero, as ano ba, kanabitang kung naakay pang huna-huna, kung naakay saktong gihuna-huna or saktong knowledge, diba? Mm. O, sakto ka og ano diha, education, whatever. Kailangan ni mong huna-hunaon, diba? Unsay mga consequences. So, sa una nga, mga gwapo ang babaero, karon apil na ang mga bigi o gitsura. Mabaero na ba?
2: Wala na, nag-evolve na sila Sir Makoy. Oh. Nag-evolve na.
1: Mura magikan homo sapiens sapiens.
2: Mga sinaunang tao pa ang karon ni.
1: Homo sapiens sapiens, nag-evolve.
2: Homo sapiens
1: homo. Dapat na sa kuan. Hantod na himong tawo. Grabe ka K5. Ka K5 Makoy. Siya uhay. Hi, just me. Oh, great ka DJ Ace. Jan Ricker, hello to you. Jan, naninood. Si K5 Max, ragyad ang dili mulingi sa uban. Mm. Pero naka sunglass na siya.
2: Mulingi, di ay. Pero di na halata.
1: Di na siya mulingi. Kay, ano man.
2: Mata na niya ipatuyok-tuyok daw.
1: Naka-straight na siya siya ang asawa. Oh,
2: asawa, di ay. Mm.
1: Butan kini si ano K5 Makoy og si K5 Ace, 'di ba? Pero kita ni si ano dito sa Vietnamese si K5 Ace. Shalo. Ano man. Wa siya kalingi kay gitugnaw man.
2: Ano focus siya hang
1: nakita. Focus siya siya gatugnaw K5 Ace. Wa siya kalingi sa mga Vietnamese, isa yang gipanglingi katong mga kape. Ay, Jesus. All right, K5 News FM. Diyan sa may... Makalingaw man mo, oy. Hello, Mommy Ruwen. Thank you so much sa pagpaminaw. Diyan sa mayong. And of course, kang Daddy Joel. Mahirap talaga, no? Mahirap magmahal. Diba, it takes two to tango, manggod. If, ano na, makasala ganyan yung isa, sala na niyong duwa. Kaya ka mo manduha involved, diba? Pero kaning artista nga, actor nga, kuan siya nga, nangambog siya nga, dili daw mubiya niya asawa. Mark my word.
2: Masaman, mubiya agad na siya.
1: Makapuya. Once gani ang babae makapuyan, there's no turning back.
2: Wow. Wala mag, I have decided.
1: Mubounce back. May ano na pa, hawang mga boys, wala mga, ay, di na siya mubiya na ko kay love kay kunya. I will tell you, sayop kayo mo, ano man. Pag mubiyan, pag kapuyan na ng bayi, pag biyan na ng bayi nga, no, dili o dili na gina. Bisan pag muluhod pa mo dihag asin.
2: Wala'y kuha na daw kuha sa conscience.
1: Oh, wala na. Mm-hmm. Pag bisan pag magluhod-luhod pa mo dihag asin, sagulan niyo butilya.
2: Butilya na lang biya yung asin.
1: Iba rin sa butilya. Itagay. Ay, hindi ba yung gawin sa mga naminaw? Sa mga nakaukaw sa tuhang. Katawa mo kung biloy. Ang makita niyo kay Kinoy.
2: Labil, awa biloy. Ano ang nasad ka dahil?
1: Baka sa tanga, lagos sa tanga D3 Bio Evening News, yes, pahamak pa rin ito ang showbiz. Nag-comment na ako sa kibay pa ko. Yes, Bill, wala mo yung oras. Hindi ko kaklaro, Bill. Oh, panawagan sa mga ka... Kaluyo family ug Infante family ang lubong ni kisa na Goro Fredo. Ah, Goro Fredo Infante Kaluyo. Karong Sabado, Agosto 22, 2026 ang misa. Lubong ni Ipahigayon sa San Vicente Ferrer Church, Kamanhag, Dumaguete City, ang oras sa misa alas 2 sa hapon. O hangtod alas 3 sa hapon sa Dumaguete Memorial Park, ilubong ang iyahang patay ng lawas. Uh-huh. So, kung gisa ka itong mga kaparentihan, mga friends, relatives ni Guru Frido Infante Caloyo, iyahang misa, karong alas, misahan iyang patayng lawas, alas 2 to alas 3 sa hapon sa may San Vicente Ferrer Church, Kamanhak, Dumaguete City. Okay, daging salamat. Rin sa ito ang mga nag-commento usap sa ito ang Facebook Live. Rito Miraflor, good evening, God bless Ma'am Tisay, Ma'am Rufa, big exclusive mix sa Mika, you have Joseph Amir, your number one. Shout out Joseph Marie Ruby Christian, Aileen Dida, Hannah Joy, Tarang Arminaw, listener ang thanks, Ma'am Tisay. Oh, sige, salamat. Murag mo na matayig mong oras. Napay 1 minute. Oh, Odds, good evening mga guwapa. Shout out ko sa mga sumalpong family, Uga Color Family. Thank you watching live here in San Jose, Santa Catarina. Thank you so much. Good evening, Miss Vi. Nagwapa Miss Rufa. Guwapa, sad mo greet ko nila ni Mirna. Romano Sardido. Sani? Tatay Joki, Nanay Lourdes. Og si... Kisa ba ni Ubandiri? Nawala na. nawala na siya. Naunsa na may taas na siya. Uh-huh. Kisa? 30 na. Wala may igong oras. Sala dyan. Si Emilia, mayong gabi. Ma'am Emilia. And Ma'am Joy Pretty, thank you so much, Sir Ethan. Salamat. Ug sa tanang na minaw. Melvin Disrito Barico, thank you everyone. Wala na may igong oras. Salamat sa inyong tanan. K5 Ace, amen ko no. Aswain ko no sa dundips. Sa kalalang na sa ito nga CEO, Dr. Kremel Oy.
2: Sa Area Manager, Peeve Oligan.
1: At sa ito ang Station Manager, Sir Vernie Cabusa.
2: Sa ito technicians sa Picas Lawa, K5, Bill Andrew Racoma.
1: Ako si K5, Bibi Natindo.
2: Huwag ako sa K5, Rufa Devero.
1: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisyo Publiko Kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
0: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason.
5: Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon og sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR.
0: Ga-diarrhea.
3: Mugs for Biotics.
0: Kapahulong sa bacterial infection.
3: Nahinungdan sa diarrhea.
0: Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala Nagit sang init ang relasyon nga ini.
11: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
12: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapil up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
17: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: bisan ang kasuguan, gihimo gid alang sa tao, dili lang adlaw ipapahulay, no? Kanang tibuok kasuguan. Ang pangutana, unsa man dayta mga kagsuonan, no? Dili ba ang tao man ta? So, ato lang gid hunahunaon nga kung dili ta gusto o dili ta ganahan, no? Kay dili man ta mga Israelihano, dili man ta mga Hudiyo mga kagsuonan, mga kahigalaan, mga hintil man gid ta, no? Hintil labi na sa panahon nga wala ta ni ila og Dios. Apan sa diha nga muila ta kay Kristo nga atong manuluwas, dili ta hintil mga kagsuonan. Kay ang usa ka definition sa hintil is mga tao gina sila nga wala ginag-ilas tinuod nga Dios, no? Wala gid sa pagtuo ni Jesus. So mostly kanato Christians nagaangkon ta og nga natay pagtuo kang Jesus. Ang problema kay dili ta mo dawat sa pagtuo ni Jesus. So unsaon man pagkaluwas mga kagsuonan? Nga ang mga mahimo baya nga makasulod sa gingharian sa langit, matod pa sa Pinadayag 22:14, katong na naglaba sa ilang mga bisti sa matag-adlaw, sa English version na, those who keep the commandments, mga kaigsuunan. So sa ato pa, dili pwede nga kay huta, sa atong tanaw, Hudiyo, dili ta Hudiyo, no, dili ta taga Israel, dili na lang po ta mo to magkasuguan. Kaya maumang ko'y pinakapunto, good ani Brother Jerry, sa klaro lang nga pagka-istorya. Dili sila mo angkon sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, kay dili ito ta Hudiyo, hintil ta, kay nagpaka-Hudiyo ra daw ta mga kaigsuunan. Ang panguta na Hudiyo ra ba, gipakamatyan ni Kristo sa Kalbaryo sa Cross. No? Kay kung walay labot ang mga hintil, dili unta makasala ang mga hintil. Kay dili magbaton og kasuguan ang mga hintil mga kaigsuonan. Apan kay giilaman nato ang atong mga kaugalingon nga makasasala sa ato pa na ilalom ta gihapon sa kasuguan. No, kung nagpadayon tas paglapas maupo na ang usa ka meaning ni ana. Pero ang tinuod gyud nga nailalom sa kasuguan katong nagalapas, no? So tungod sa grasya sa Dios mga kaigsuonan nahimo tangan na luwas. Pero wala nagpasabot nga maglapas-lapas ta kay dili man pud ta mahimo nga kahimutan sa Dios, dili ta mahimo niyang mga pinili. Kay ang mga pinili mga kaigsuonan mga matinumanon dili supakan. So ang usa ka punto nganong dili gyud gusto ang kadaghanan karon nga mudawat nga nagpadayon pa ang kasuguan mga kaigsuonan. Tungod kay alang kanila alang lang na sa mga Hudiyo, kay kung padakuon pud ang kasuguan, makita jud mga kaigsuonan nga daghan kaayo karon ang nagbaton sa mga Dios Dios, labi na sa mga linilok nga mga larawan, bulawan, bato or kahoy, no? Unya isa pa ni ana ang adlaw igpapahulay. Kanidyong duha mga kaigsuonan pinaka-controversial, no? Second commandment o first commandment. Pero atong hinumduman nga ang Santiago 2:10 nagaingon nga kung ipahuyangon nato ang usa ka kasugua sa usa ka sugo mga kaigsuonan, sa marangal na lapas nato ang tanan. Muna nga dili na magkumpiyansa, no? So, naigiingon nga duha ka sugo, bagong sugo, wala nagpasabot nga gipapas nato ang karaang sugo. Kaysa atong kinabalik-balik, common sense ba? Unsa man jud kalisod sabton mga kaigsuonan? Kung dili ta mutuman sa balaod sa Dios, nganong mutuman man ta sa balaod sa yuta? Kay dili man ta gusto mapreso, 'di ba? Dili lalim ang kahimtang presuhan, naghuot na ron mga kaigsuonan. So muna siya nga ato gayon duman nga kung magpailalom ta sa panggamhanan sa kalibutan, nganong di man ta magpailalom sa panggamhanan sa Dios nga mao'y nagtukod ni ini nga mga panggamhanan din sa yuta. But above all, we ought to obey God rather than man. Kanunay ginatong ipatigbabaw ang sugo sa Dios inay sa mga kalagdaan nga hinimo lamang tao, mao nang dili nato angay sundon, no? So mga kaigsuonan, it doesn't mean nga kung wala tay dugo sa pagka-Hudiyo, wala tay katungod or katungdanan, no? Kay katungod rights, maintag katungdanan duty, dako na siya difference eh. It is our duty to obey the law of God mga kaigsuonan, no? Kay kung dili ka na mahitabo, dili usab kita makaila kay Kristo ug makabaton sa karakter ni Kristo or sa ginatawag sa pagkamatarong ni Kristo mga kaigsuonan. So, ato lang gayud ganun na hinumduman na ang Dios, Dios sa tanang katauhan. Si Kristo manluluwas sa tanang tao. So, kung gaangkon ka nga manluluwas ni mo si Kristo tungod kay nakita ni mo nga makasasala ka. So, kung makasasala ka, na ay kasuguan. Tungod kay ang sala mga kaigsuonan, mo tungha lang na siya kung naa kay gilapas sa mga kasuguan. So tuyok-tuyok ra gyud ni Brother Jerry, mura ranig kuan ba no? Cycle na lagi ni siya to ah. So kana lang sa siguro, daghang salamat.
1: Okay, daghang salamat usab kanimo Sister Honey. Mga igalam king suunan dalay gud ang Dios nga ingon ani pod ang naabot sa nahuna sa ato pod nga mga tigpaminaw no. Kay usab ang gyud ni ka interesante pod kaayo kay muraman o common magyud unta kaayo ni nga mga suhito, pero unsao nato nga mahimo ning Christ-centered? Atong hisgotan ha, aron mahimo ning Christ-centered. Atong basahon ang sinulat ni Apostol Pablo dinhi sa mga taga-Efeso, niya dinhi ang pagsaysay kalainan sa Israel og sa mga hintil. Atong basahon ang bersikulo 11, magsugod tagbasa, ang uluhan dire gikapasig-uli pinaagi sa cross. Mauni ang uluhan. Busa hinumdumin ninyo, matod ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahuna kamong mga hintil sa lawas nga gipanaganlan nga mga walay circumcision niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may nga mga may circumcision sa unod pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahuna kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuloong sa mga pakigsaad may tungod sa saad o dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman og usab mga walay Dios. Mauni ang nakasulat sa bersikulo 11 og 12. Sa di pataw padayon sa bersikulo 13, kundo na mo'y mga balaang kasulatan din sa inyohang puloyana, no, mga hinigugman ako makigsuunan, inyo lang ni nga basahog usab aron inyong masabtan. Balik-balik ka lang po ninyo, pamalandongi lang po ninyo, kining atong gibasa din ni, subli alang ninyong basa. O inyo po ng pamalandungan, o tama ba po ni atong mga pagsaysay din ni. In kaso, o doon na mo yung mga hunahuna nga murag, wag yun matinaw, mahimura po ng inyong ipaabot yapon din eh, kay aron ato ng tagaan sa pagtagad nga ato pong mapaabot at tutanan na itong tigpaminaw ni ining ato din nga mahinungdanon kaayong nga gisgutan. Okay, atong nasairan ha, nga kinidi ang hintil sa lawas, bot pasabot, kining mga dili, mga taga-Israel, kay kanang Israel, o ibase na ito ng ilang lawas, bisa kanang ilang rasa, kanang ilahang hitsura, lahi yun ning mga hintil. O ibase sa lawas, kay kining lawas, sahay na may mga color, na ay puti, na ay itom, na may yellow, na ay sapani, na doon ay pula. O pila karasa ng tao, na may brown, na may black, na may yellow, na may red, o naapoy, saning isa. White, o yun ana, white race, black race, o kining Malayan race, brown race, o naapoy mga black, o ato na nang nasairan ha, lahi yun ning mga Hudiyo, sa tanaw nato na ilang mahitsura, ikomparar nato nga mga unsaning atong rasa, Malayan race, o lahi yun. So gisgutan din ni, nga kining mga hintil sa lawas, nga gipanagnganlan nga mga walay circumcision, ni adtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may nga mga may circumcision sa unod pinaagi sa mga kamot. Nasabtan ba nato ning pulong circumcision? Sister Honey, kaning circumcision matod pa? Circumcision by that which is called the circumcision in the flesh. Og sa uban pa ning version sa Good News Bible, basahon ni ba gituli. O, kantong wala gituli, ha? Kaning mga lalaki, muram-uraman ay noon kay natong tuli, watake balog, nga ba po'y tuli sa babae. Pero sa mga lalaki, mauni ang tilimad, kay mauni ang covenant, usani sa gisgutan nga pakigsaad kini sa kaliwat ni Abraham. Ang kaliwat ni Abraham, gitagaan yun sila o ganang matud pa, naghimog yun sila ilang panumpa. Pinaagi sa circumcision nga dili na sila mga lagad ngadtos mga Dios-Dios. Mauna ang matawag tag agreement, covenant na, pakigsaad na nila. So, kaning mga kaliwat ni Abraham, mauni sila ang dunay circumcision. Busa, kining mga hintil, wala ni. wala ni circumcision sila, wala ni sila'y tuli og sa pinulungan, unsa man sa ubang pinulungan, ha? Kaya din sa Good News Bible, tinuli ni circumcision. Onya, kining mga Hudiyo o taga-Israel, mauni ang maingon na kadang mahintil sa lawas nga walay mga tuli, walay circumcision. Mauna sila ang mga tao na dinhi sa kalibutan, mga walay labot kang Kristo. Sa ato pa, dili Christian. Dili Christian. Walay labot kang Kristo na sila. Nahigawas sila sa katilingban sa Israel. Dili sila sakop Diyod sa Israel. Kining hintil, dili gini Israel hanun. Dili ni taga-Israel. Dili ni mga Hudiyo. Gitawag sila og mga dumuloong. Ang dumuloong, dire sa English, gitawag kining strangers. Ang sila yung hubad sa strangers. Langyaw, kung ato ta sa ubang Bible version. Langyaw. Ah, mo ba ng foreigner? Ay, foreigner, tagalaing nasod. Ah. Foreigner, ramagina, magtaglangyaw, tagalaing nasod. Ah, pero wa nga, lideng asa ng nasura, basta kay foreigner, lain ang nasod. So, maunis lang mga strangers. O niya, gitawag pagiging hintil nga mga matupad dumuloong sa mga pakigsaad. May tungkol sa saad sa Dios. Ato pa, wala yun ni sila labot sa mga saad sa Dios ngadto sa kaliwat ni Abraham. Walay labot ni mga Gentiles. O gitawag sila din sa kalibutan nga mga tao nga walay kalauman o usab mga walay Dios. Mauni ang mga hintil, ha? Kita, hintil ta. Di man ta Hudiyo, di man ta Israel. Ha? Ang mga Pilipino, gitawag manlig Pilipino kay derived man ni sa pulong Philippines, pero ang rasa nato dili ni og adto ta sa kasaysayan sa atong nasod sa Philippine history, bisan si national hero Dr. Jose Rizal, ang iya gyud gi-advocate nga dili siya Filipino hero, Malayan hero siya, kay kanang Filipino gikan kana sa pulong Pilipinas ang nagngalan anang Pilipinas kon Philippines sa English, ang usa ka Spanish navigator nga mause Roy Villalobos nga iyang gididikar kining yutaa human nila kini nakolonize sa mga Katsila nga iyang gididikar ngadto kang King Philip II sa Espanya. Kani si Hari Pilipi sa Espanya maoy hari adtong panahona, muna iyang gingalag Philippines kay nagpasabot nga na ilalom ni sa gitawag og control sa mga Katsila. Mauna si Dr. Jose Rizal kay ang nagpatay Katsila, wa siya ana mo recognize kung adto ka sa history. Dili siya mo claim ng Filipino hero. Malayan hero. Kay kining nasura, una dinhi ang mga Malayan nga mga tao. Lumad kana sila dinhi. Gitawag gani ni nga isla o Great Malay Peninsula sa Philippine history. 300 years before the coming of the Spaniards in this archipelago, doon na'y mga tao dinhi nga namuyo. Wala pa'y mga Katsila. Mauni ang history ha ato ni. Pero, nga nung ato man gisgutan, hintil ta. Dili ta Israel, bisa makatsila, dili na hintil gihapon na. Kadili na sila Hudiyo, dili sila taga-Israel, taga-Espanya. Tanang mga nasod sa kalibutan, basta wala mahimong nasakop sa katilingban sa Israel, matod pang San Pablo, mga dumuloong rani sila sa mga pakigsaad. Mahitungod sa saad sa Dios o dinhi sa kalibutan, mauni sila nga mga tao nga walay kalauman, usab mga walay Dios. Ato pa, godless. Godless. Unsa may laing pinulungan anang godless. Ha? Walay Dios. Oh, maingon ta karog mga heathen people. Mga pagan. Di po ta miingog diwatahan kay kanang pulong diwata. Alang sa ato makigsuunang taga Bohol, mga diwata kay kaliwat na mo mga Bohol anon. Na may ilang pagtuong diwata Dios manghihapon na. Pero mao lagi na nga gawas ining Israel mga Hudiyo, maura gid ni na ilhan nga nakailagyo ni sila og buhi nga Dios nga mao ang magbubuhat o tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. Kining mga katawhang Israel. Kay kining sa Israel, mauni si Jacob, nga tao. Nga doon na ni sa Igsoon si Esau. O niya, kinis Jacob, anak ni Isaac. Kinipos Isaac, doon na po ni Igsoon nga mao si Ismael. O naapay mga ubang Igsoon, nga anak ni Abraham. Si Abraham, gyud ang ilang mga ginikanan ani. Si Abraham, apuhan ka na ni Israel. Kay amahan ka na ni Isaac. Mauna nga ang tanan nga mo, doo ni Kristo, kay si Kristo, kaliwat mana ni Israel sa banay ni Huda, ang tanang mo tuo ni Kristo, labi na nabautismuan kang Kristo, gisuloban o Kristo. O niya, dili na nataugog dumuloong ang hintil. Di na nataugon sila o mga langyaw. Katagilungsod na sila sa mga balaan. Tama na nga ang hintil, dili gina sila matawag o balaan. Originally, godless na. Busa, kinahangla na sila walihan. Unsa may ipawali sa ila, nga gisugo ni Kristo iyang madisipulo. Ayaw dayo na patumana og sugo. Kay wa pa na makaila sila kinsa ng Dios nga nagsugo-sugo ana. Wa na kaila sila anang Dios nga giila sa mga matud pa mga kaliwat sa Israel. Kining Israel, mga commandment-keeping people gyud na sila. Dili nato na malalis gyud ang balaang kasulatan. Kaliwat na silang Adan, Noe, Abraham, bisan pa to si Enoch nga gidala nas langit, Moses, mga commandment-keeping people na. Bisan pagani sa Biblia kon hisgutan ta, sila gyud ang una nga gipiyalan anang pulong sa Dios. Kay sila ra ang mga tao sa tibok kalibutan nga nakailag yun sa ilang gisimba o ang kaluwasan nagagikan yun sa ilang mga Hudiyo. Dili na nato na pwede glalison kay bisag unsaon kita hintil yun ta. Nahimo na lang tang tinuli kay kung wata mahimong nagpabautismo kang Kristo, dili yun ta isipon nga kaliwat ang Abraham. Daw kay kaliwat ni Abraham, ang makaliwat ni Abraham, ang ilang tilimadon kaniadto aron mailhan yun sila nga dili sila nagsimbag Dios-Dios, maunang magpatuli na sila. Mauna karon ng higalaw makiigsuunan. Nga nung ato maninggisgutan ha? Unsa may leksyon atong kuhaon ani. Kung kining versikulo, kaning kapitulo 12, ados, kung ato ning padayon nagbasa, kay versikulo 11, pamani og 12 atong gibasa, kung ato ning padayon sa versikulo 13, apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nahilayo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. O sa ato pa ang hintil nga wa gyud unta nay labot kang Kristo, wa nay Dios, dili na mga tinuli, way labot sa saad, mga bisita, mga langyaw dumuloong ra sila tungod kang Kristo. O matud pa karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa ang kang Kristong kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross, may kalabtanan na ang hintil. Sa unsa man nga kondisyon, kung ato ning tugaag kondisyon, unless nga mutuo, ang mutuo o magpabautismo, kinahanglan po, muna nga ang mabautismuhan kang Kristo, gisulobag Kristo, wala na'y Hudiyo, wala na'y hintil, wala na'y babay, ni lalaki, kundili usa na sila di kang Kristo o ang tanang na kang Kristo kaliwat na ni Abraham. Okay, ato nang basa, Galacia 3:27-28. So mauni mga higala ang kaigsunan ha, ako ning gibasa, unya sa versikulo 14, kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha nga og biguba sa nagulang nga bumbong nga mao ang pakigbinatukay. Si Kristo ang nagbungkag sa nag-ali nga balabag nga bumbong nga dili magkaduol ning Hudiyo og Hintil. Na ato ning padayon naghisgot ha, kay maisgutan gyud nato ni mga higala, di gyud ni malikayan nato. Maisgutan gyud nato din ning pagkaon mga higalag, kaning pagkaon nga mga hugaw o kining mahinlo. Kay naghisgot na sa kasaysayan ni Pedro o kang Cornelio. Kay si Cornelio hintil, si Pedro Hudiyo. Ato ning maisgutan na nato nag-apil o niya sunod ang panag-uban. Bueno, ato lang sa ning putlon, kawa na taigong panahon, apan padayunan yun nato ni, aron ato ni mataga pagtagad mahigala, aron ang atong mga igsoon, nga naking uban ka nato, pinagi silang hunahuna, nga ginapaabot nire, doon na ay kamatuoran. Apan kinahanglan, nga ato lang yung matagaan, o detalye, ang hinungdan, basa-busa mo, agigita, o mga kasaysayan. Boy na may galam kay sunan, wanta igong panahon sa atong panag-uban, sa matakarunog onya, dini sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Sa ngalan na lamang sa ato dini may galang station manager sa gihapon, ngadto kang K5 Sir Birney Kabusaw, o sa ngalan usab sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy, o sa ato karong Chief Engineer Migala, Chief Engineer Abudwen, o sa ato Engineer Unjote karon nga ato nakauban karong Migala, Speaker Slawak sa atong Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Kini na lamang ang inyong higala igsuon og akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City og kini usab inyong igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban kaninyo og kanatong tanan magakanayon nga ang Dios magapanalangin pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong sa makausap pa maayong gabi alang kanatong tanan og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Diha lamang kanimo kami mapasalamaton sa kanunay tungod kay diha kami kanimo na himong naglungtad hangtod niining mga adlawa. Ikaw ang tinubdan sa tanang kahibalo, kaalam ilabi na sa mga espirtuhanon nga mga bahin. Busa dalaygon ka sulay katapusan, ikaw gyud ang puno sa gugmag kaluoy, tinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Busa salamat kaayo sa simbahan sa K5 News FM, pinaagi sa imong anak, imong alagad si Doc Ramil Oy nga pinaagi ni ining iyang gipanag-iya nga sibyahan na panalinginan ang tanang makatawhan nga nakadungog sa tanang maprograma ni ini gikan paskabuntagon hangtod sa kagabihon. Busa panalinginan mo Dios sa kadagaya ang tanang mga empleyado ini nga sibyahan sa tibuok Pilipinas. Dalay ko kasi papakig-uban kanamo hangtod sa kangturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
2: ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, may nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar?
6: At tunakamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500 at tunakirin anti-diabetic properties.
4: Sama sa
6: Charantine,
4: gagapamubo sa glucose.
6: Visin
4: controls blood sugar.
6: O polypeptide,
4: gagaparehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
4: highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C of Alkaline, the vitamin C, mabalit sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio, ang Tier 3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may Tier 3, mabalit sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K-Five News FM. K-Five News FM. K-Five News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500
3: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan is
6: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan is this.
6: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juan is
6: this. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No want ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adlay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan,
6: kasagaran,
0: nalisdan sa paglibang.
6: Magclinicas, Probiotics,
0: 545 Probiotics.
6: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
0: Sa Clinicas, Probiotics.
6: Swabe
0: ang paggawa sa hugaw.
6: Magclinicas, Probiotics.
0: Adlaw-adlaw.
6: Mapalit sa iyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-uga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sampalaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itom-itom nga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpungan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tamis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tamis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Og tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi.
5: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MITC, Sir GP, imagine isa ka MITC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag-25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
0: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Nakakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tingkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki og dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasigarilyo, di ba?
4: Oh, wala.
5: Ilabay na namin tab kay puno mo na sa radiation. So, importante, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag-MITC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o MITC.
0: DTX 500!
2: Ako si Alex, may kayuti ay judko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500!
7: Ako sa Jubilee. Sobra taas akong blood sugar. 300 kapin
3: gitestingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500, mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
0: MyTC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw maka GTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa GTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
4: Sus kog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Tsakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MyTC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MyTC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o MyTC, ang may tabuan na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa kanser o daghang pangmasakit.
4: Tsakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
4: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
5: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC, og sige natong gibalik-balik dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman. Mm.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
0: Mm-hmm. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkit ilihok. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Tawa sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Roldan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
5: Mm.
4: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
4: Mm-hmm.
5: Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon.
4: Mm.
5: Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
4: Og dili lamang sa baho ilok, Dok.
5: Mm.
4: Tanan nga mga kakulian sa panit.
5: Mm.
4: Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
5: kagid.
4: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Na'y duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay?
5: Og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na'y maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod yung gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
5: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
5: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang galgik acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc.
5: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugnga niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
0: D3 Bio!
12: O, si Richard.
13: Siging galabad akong ulo.
12: Taas na dahil kong blood pressure.
13: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
12: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
13: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga D3 Bio.
4: Kantong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio, naadri gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
4: Maragwardyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakong ba?
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
0: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
0: May TC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na jus ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jo nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
4: Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Yes. Makapaputi pa jod Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
4: Tsakto jod ka dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
5: Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP.
4: Gusto.
5: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo Sir GP atong bata pa ka? Nang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
4: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
5: Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
4: Dili overkill dok. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation nga mga sakit yung lawas, ayaw diyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
5: Yes.
4: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da Sir GP sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naadyo pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa pirmiado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na inyong D3 Bio nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga hod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
5: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili-dali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
0: D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
5: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og
4: Hosto.
5: B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Mm. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugga na sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag-TTX 500 na. Ang TTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. TTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It TTX 500 mo na yan. TTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
1: TTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: TTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panin. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panin.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Clinica Sporebiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sporebiotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Sporebiotics.
0: Mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
0: Mag Clinica Sporebiotics 545 Probiotics.
10: Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
0: Sa Clinica Sporebiotics.
10: Suwabe ang paggawa sa huga.
0: Mag Clinica Sporebiotics.
10: Adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Syrup. Pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavowaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
15: Extend Superman for Men.
17: Isang kapsula ka na.
18: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon.
19: Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito.
20: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Superman for Men. May maka, kaglabawaska, mga natural herbs, yan naghahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Extend Food Superman for Men.
22: O si Rosanne, bao, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
15: Extend Food Supplement.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag DTX 500 karon dayon. Balik sa pinakadulong butika sa inyong lugar. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mao na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga
0: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Clinica Spore Biotics. Gamaintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Luis.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Luis.
11: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Syrup. Pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
0: Ako,
14: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby.
16: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: This is K5 News FM. Your official news and music station.
20: K5
19: News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taas pang imo blood sugar.
3: At tunakini diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
1: at tunakini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
1: Charantine.
3: Gagapa mo buo sa gluco.
1: Visine
3: controls blood sugar.
1: O polypeptide.
3: Gaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
3: highly recommend
1: sa mga eksperto. DTX 500.
4: Ako sa Jubilance.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta muubo. Sipon ug ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintis tingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Sporebiotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Nga tunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Sporebiotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Sporebiotics. You always in good health. Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis Juanes.
12: Matalom kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
7: baby.
14: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men.
17: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pagpalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, o katul-katul, TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul, TTX 500. Mabalik sa pinakatul nga butikis sa iyong lugar. Pirme ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag TTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag TTX 500. Karunda yun. Mabalik sa pinakatul nga butikis sa iyong lugar. TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Paday si Sheila Grace Mendoza. So una, permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So lagi na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga
0: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong nga lawas ug gapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics,
4: mapalit sa iyong mga suking butika.
0: Clinica Spore Biotics, gamaintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Tennis Juanes.
11: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin.